0: Kasi, mao nga paganhan ninyo sa City Pharmacy ay madala gina ninyo tanan. Pero ganig, ato mo magpa-check up sa uban nga mga doktor, huwag mo na sila kay bawag unsay naa sa City Pharmacy. Pag-abot ni Rigwala na nga maong nga tambal, so mabaw na po tandi-tandi ang City Pharmacy. Mm. Unsay, pareha sa laba, may yung kagparacetamol. Ang ang brand, like example, by G-Sec, ana, ang naadiri. Unya ang gipakuan dito, ang lahi ang brand ingon ana ba so aron madretso na wala na ilang ay asat siya
1: mausa na tanan
0: sa Pagadian City LGU doctors. Well, anyway dudes, naunsa man tong dialysis center gi ilan naman pong gilabdan.
1: Oh, dialysis center kay duhar lagi daw kabuok. Ato na pong balikon, sige mo panaway sa dialysis center kay duhar kabuok og minghatag pa mugdugang kwarta, mintabang pa mo madaghan unta na pati ang pasilidad madako-dako na unta na. Sa unta man, kagasigi man nagsaway ng taga-probinsya, sigsaway sa sudad, na ilarabang iingon nga, ay ka mo palabig saway sa probinsya kay Capital City mo sa Sambuang del Sur, kagasigi mo panaway sa sudad.
0: Wami na naway. Nag-istorya ragin mi sa tinuod.
1: Dili ta magundag sinawaya. Magsinawaya kita, pirme. Kaya sige, magpanawaya. Hala, magsinawaya ita. Naunsag taong ta diri. Yes. Wag yung dangay ni.
0: O, atong pasalamatan doon kay ni Sinyas na raba si Ili. Ang paghatag pasalamatan natog balik. Ang atong mga kaigsuunan nga membro sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in sa ato ni Dodds, Mormons ni sila. So salamat kay sa mga kagamitan sa panglawas nga diin inyong gihatag dinhi sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Pagadian.
1: Yes, ang mga ekwipo, mga higala, usa ka unit nga hemodialysis machine, usa ka unit nga ultrasound machine, usa ka unit nga x-ray machine, ug usa ka unit of pieces Doppler or ultrasound ang gi-donate sa The Church of Christ of Latter-day Saints sa Mormons. At usa pasalamatan ang mga personahe ni ana, and of course personal nga gidawat ni Mayor Samico og ni Doktora Divilintan Ildefonso, mga higala sa City Health sa tuang City Pharmacy. O pasalamatan usab nato no ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa libre serbisyo alang sa masa.
0: Wow.
1: Sa Barangay Alegria o sa uban pa nga mga barangay tungod sa ilahang paghatag o libre nga serbisyo nga alot sa mga katawhan sa pagpahigayon sa libreng ELSAM o Land Transportation Office, PhilHealth Yakap o ang PSA, uban pang mga national government offices nga mingsalmot usab sa gipahigayon nga libreng serbisyo alang sa masa. Unya kay permanente naman god adunay sustainable, unya sige na usab sila og kuyog-kuyog.
0: Yes.
1: Labi na ang PO dito gipang release ang mga lisensya, ang mga plaka kung asa nga barangay. Dito gadala sila man, dito na kuhaon ang mga plaka sa ilang mga motor.
0: Wow.
1: Kung unsang barangay ani pagpahigayon sa libreng serbisyo alang sa masa karon barangay Tulangan, dito nag-release sa taga Tulangan na ang LTO na usab dala bit-bit nila ang inyong mga plate number. Itong pasalamatan ang mga national government offices, pinaagi ka na sa pagsuporta usab ni Mayor Samico nga adunay sustainable program ingon man sa health ang programa ni Mayor Samico. Kanang dili lang kay pakitan tao lang ba, unya mawala dayon, unya magpahigayon og serbisyo karaban o sa itunong rapod og adunay mga activity kami diri with or without activity, padayon ang among serbisyong panglawas sa tanang mga katawhan ng Dakbayan sa Pagadian. Mauna ang paningkamot ni Mayor Samico ng Dakbayan sa papaningkamot ni Mayor Samico alang sa tanang mga katawhan. Sige sila saway. Sabayan po na ito. Magsinawaya kita pirmian eh.
0: Regards daw sa God the Wonderful, mga ngutaan na ragot na kinsa gini sa God the Wonderful. Wapang mamputo baga. Anyway, basin sa next time around na ito.
1: God the Wonderful.
0: Makaibawa na ito kinsa ng God the Wonderful Dias Provincia.
1: Kailisan kasi mga amo.
0: Anyway, wala na tayo panahon si Nias na yun si Ili.
1: Wala na tayo igong oras sa pagpadayon sa inyong programang Ang Kakuhan. O ako yung higala sa kagina sa gihapon, Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico, sa Pagadian City 15 Council, City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio, and of course, kini si Red Rio Mingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
3: Inyong nabang.

0: importante ang usa ka binayran nga tulumanon. Kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: 106.5 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Puntatay?
2: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-tease ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 106.5. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turawan eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, pagkong hayahay ang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3

July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Pahid na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugay ng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumaayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini o Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunod din sa imong

July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: 106.3

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: 96.2 FM.
1: Uy nak, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mawag nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, yangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha kaon nak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turuan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahari ang lawas. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2

0: 96.3 FM.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Oras, hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangko.
5: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: 106.2 FM.

0: 106.2
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabag di kabalkada, anyana BBC Daklit Balita alas 11. Ihatagan og pagpaklaro ni Pag-ibig Fan Pagadian Branch Manager Gregorio Luba Jr. ang mga katawhan nga mahimong gyapon maka-avail sa Safe Loan Program sa Pag-ibig Fan ang mga aktibong miyembro bisan pa man nga aduna existing nga multi-purpose or salary loans ayon siya. Matud pa niini nga ang proseso sa pag-apply sa Safe Loan so sama gihapon sa calamity o salary loan din gikinahanglan ang miyembro nga aduna kontribusyon nga balik usa ka tuig gikan sa pagka-miyembro. Gidugang pa nga dili ibabag ang kasamtangang salary loan aron makapangayo og Safe Loan ang mahinungdanon nga makatuman ang miyembro sa makwalifikasyon o kinahanglan o dokumento nga gipangayo sa programa. BBC Daklit Balita alas 11 ko si Bagting ni Sheriff Flores of FEMA maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitan 106.3

0: experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nagka-recover ako, Danilo Diximo. Simo Junior, taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur, 40.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na...

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.3 FM.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 12 y media.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, gaan naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalag sa, ang bukid duro. Gani ay. Nag,
5: ha, abutin sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mura na.
5: Abutin sa
6: ganing.
5: Sublan?
6: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: ko. Saka ka sa bukid, di ko ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede ko nga
5: ihay. Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat ko ba?
5: Tanong mo yung sa
6: mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang, tiguwang naman ka eh, ha? Ay, salamat.
5: Sige pa ka na ni Mulay.
6: Siyon.
5: Pilido.
6: Alberto.
5: Pilay mo edad.
6: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
4: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
10: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniya na BBC Daklit Balita alauna. Daling gidala sa Balay Tambalanan ang mabdos nga magtutudlo human aksidenteng maigo sa Kumo, samtang miulang sa duha ka grade 10 nga students nga nagsumbagay sulod sa classroom sa Basilan National High School, Isabela City, Basilan. Human sa medical evaluation, gikumpirma nga luwas na ang magtutudlo o ang iyang gisabak o gitugutan na nga makapauli. Samtang ang duha ka estudyante nga nalambigit sa insidente, gipailalom sa investigation o disciplinary action subay sa polisiya sa eskwelahan. Inyong nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang.
6: 106.2
7: This is the moment. This is the day.

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring mantunga sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.7

Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pun, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
5: Maying hapon, kabagting o kabalkadas, kini ang BBC Daglit Balita alas dos. Gipahibalo sa Zamzo Rec 1 na gibalhin ang nakatakdang 12 oras nga power interruption gikan sa July 18 ngadto sa July 19, 2026 adlaw nga Domingo alas 6 sa buntag hantod alas 6 sa gabi. Apektado ang mga lungsod sa Aurora gawas sa barangays Lubid, Lantungan, Inroad o Rest House. Apil sa mga power interruption ang Ramon Magsaysay, Suminot, Midsalip, Tambulig, Molave, Mahayag, Dumingag, Josefina, Tukuran, particular na sa Navalan, Sambulawan, Buenaswerte, Uglapirian, Uglakipna ang lungsod sa Don Victoriano, Misamis, Occidental. Ang mga power interruption combined sa line maintenance sa NGCP Aurora Magangon 69 KV line. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitan
6: 106.0.
7: Dedicated PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Lots of Philippines here at PCSO, we are committed to delivering nothing less than fairness, transparency, and excitement in every single draw. We regularly conduct pre-draw procedures every morning. At para sa highlights ng activity kanina, please watch this.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: This is your chance to call in the good vibes and manifest the win. Tara na, let's play Lotto!

0: 106.0.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: 106.3 FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
0: 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit Balitang.
7: Paing hapon ka magtingog kabelkadas, kini ang BBC Daglit Balita, alas tres. Nakapahimulos ang mga mag-uuma sa Barangay Tulangan, Pagadian sa libreng veterinary services, pinaagi sa libreng serbisyo alang sa masa or LSAM. Din gipahigayon ang deworming o paghatag og bitamina alang sa mga baka, kabaw, kabayo o kanding aron mapalig-on ang ilang kahimso. Inyong nabati ang Daglit Balita, alas tres. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte, maayong hapon.
6: BBC Daglit Daglit Balitang
8: 106.2. Uy na, may kanian ka. Ali, mga onan ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Hay. Nay, uy, unsa ang mugod nga kinahanglan na magita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pag yung kunimo. Asa man dito, nay?
9: Dili ta man laag, uy. At tutag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas o sinsing agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ay iyang pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero to na po kong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Yeah. Check this out.
2: You wanna check?
1: Brand new track from Bell.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: 106.5. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tata ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kay mo. Niya makasaka ko, makalusog. Oh, bukid drawan eh. Gani ay. Nag
3: ha. Bukid sa kulian?
4: O kato ganing. Ah, mga mura na.
3: Bukid sa
4: ganing. Oh. Niya, o sa uwap ako nagamit. O magsaka gani ko. Maglisod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Sa tiya nga nag-maintain ko, ano, ay, ba't ko nangyayahay?
3: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
4: Makakat-kat ba?
3: Tanong mo yung sa
4: mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
3: Hindi pa kanan yung mulay?
4: Siyon.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Pilay mo idad?
4: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglalaman.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.5

Kapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapsul nilugwa ang dako na bato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
4: Kabagdi-kabagkada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Gerefray sa House Committee on the Welfare of Children ngadto sa Technical Working Group sa House Committee on the Welfare of Children ang balaw doon nga gisugyot ni House Speaker Faustino Boje D. III og House Majority Leader Sandro Marcos nga nagdili sa mga bata nga nag-edad og 13 anyos paubos sa pagbaton og mga social media account. Gawa sa pagdili sa mga bata sa pagbaton og pagbintinar sa social media account ang House Bill 9965 o mas na ilang at Children sa Social Media Safety Act nagtumong usab sa paghimo sa digital literacy nga mandatory sa basic education aron mapanalipdan sila sa online world. Tungod niini ang Department of Information and Communications Technology o ang Department of Education na magtinabanghay aron sa paghimo og digital literacy and ethical use of social media module sa Kito 12 curriculum. BBC Daklit Balita alas 4 sa Bagting Dishere Flores of Hima maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro pula. Kaya mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Pagtabas na ako Kuya Boy sa mga pilapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.0
6: Hey, yo, what?

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: 106.0 Yeah. Check this out.
3: What about check?
2: Brand new track from Bell.
3: Uh-huh.
2: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet naman kaabag. Ito ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, parating kayong kusuga. Imagine ang badges, milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop

0: Break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.2 Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
3: Tapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pati na iyahang lawa. Magrapagin ko ato mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
2: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagid po nabli. Dahil pag mag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: 106.2
4: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106.5

0: to the Lotto players. Two numbers mo, swerte sana ang dala sa'yo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2D Lotto Game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dos numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nag-rambo dito sa System Play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos. Kaya naman, good luck po sa lahat ng may tickets. And here's our 2D Lotto winning combination. The first number is 15. And the second number is 6. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 15 and 6 in exact order. More pa premyo ang dala namin sa inyo, pero bago natin tutukan ang susunod nating favorite game, here is a dose of good vibes from PCSO.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nice i-check ang ticket result, iscan sa QR Matic. Lotomatic.

Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: break it down.
1: Horas a las 5:30.
2: 106.3.

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon ana paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila. 106.2

0: 96.3.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.3

0: sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makataba sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras ala Sais Imedia.
3: 106.0 Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
4: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Latgaron.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Alarat, my love, mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
7: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka!
5: Nganong mauman kini ang akong kaparara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni tanan.
8: Paidigo! No. Bada!
5: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masaktang sa tadiro!
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka paidigaw!
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silan ko.
9: Imo na ko check ko. Pero pagkas niyo na ko, dato nagwit ka.
5: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Unsa?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

Hello. May kala, kumusta? May ngadlaw, may gabi, may madlaw, may buntag. Tanan, may ngadlaw niya da. Kumusta naman mo? Ani ano sad ang laing hug na ning atong makalingaw nga sugilanon. Ani ay inyong alagad kang ina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabriana. Unya, sa dili pa, shout out time ta mga igala. Shout out nga to ni Kap Gitoy Ornopia. Ni Ma'am Juana Ornopia diha sa Guyong Bourbon. Si Kap Junjun Flores, Ma'am Mayra Reformina, Sir Adrian Reformina diha sa Lugo Bourbon. Si Mama Bibi Caballero gikan ni DGM Caballero. Okay, nya laing shout out sa mga to niya diha sa Lutupan, Toledo City diha si Bungkoy Baskar, si Kuring Patiga, si Buning Muling Canilio gikan ni Pedro Pungasi. Okay, unya gasad sa si Marvin Tante taga Kampar Pardo, Alvin Arda Katmonsibo, si Lucia Buloy De La Rosa Calatrava Negros Occidental o gikan ni Eric Arike Bangis Garing. Tasa kaya nga sama kong kape, kaya paliro ko, kaya kong katimpla ganyan na, ang nga katong paborito, katong guwan ba, katong, di ba, naman kaong sa'yo paborito na ko, katong Palagis Bila-Bila Herbal Coffee, ha? Siguro, ay ko nagwagtanga kay, pero man tiha, ginagay, mora na maghatag na itong galaxy, kay mora itong power, nini nga itong trabaho, kaya sa'yo watay itong, bali binag mga rakit, ha? Okay? Unya, panday mga igala, no? Sa itong gusto magpadrama, ay mo kalimot no kaya nga tong drama nagsige na ning salida kining drama na tong burbur ug bibingka. So kisa tong ganahan magpasalida magpasyo diha sa ilihan napit nga magpista, tawag mo ning numero 0923-535-7697. Akong Osborne, 0923-535-7697. Huging oman 0991-205-5301. Okay, akong Osborne, 0991-205-5301. Unya, kunta ka lang nga tong BSI founder Bangag sa ilong waylan nga itong writer director Oji Kumpok Rakasa para sa inyong kasabutan alang sa itong drama. Okay, bueno, panayon na mga ikala atong manumduman nga taga Barangay Raday ang nanuktok sa pultahan sa ilang insikwakang. Kunya, sa niyan dito na siya sa umahan, nasakpan siya nila ni Don Arturo o Hercules na si, siya rin mo si insikwakang, pero wa siya magsukit-sukit ni Don Arturo kay nagdali man kini sa paglarga paingon sa Sugbo. Unya sa laing bahin dito sa ilang Bugart, dito na intawon si Lalat sa Ilaw Sumanga nagkatuog kay lagi guba man kayo ang ilang Bugart nga bay. Balik sa atong bida nga si Jigo, ingon nini ang nahitabo niya dahil sumpay ng atong sugilanon, Budmon o Bibingka.

0: kan hindi siya bumabil. Tampis ka nagyong-yong sumagay mo. Mwa-mwa. Chup-chup.
1: Sige pa, Checo. Ligo ako sa ibang mga hawak. Sige pa.
0: Mwa-mwa. Mwa-mwa. Ang palong sa akong face.
2: Ako?
0: Ano man?
2: Nihanggaw ka? Pwerte rin mo nakaungan o nakahawak sa akong ilong.
0: Usa? Yaks! Kaluod uwi!
2: Luod mo lang? Kasi may mong i-imagine?
0: Buangas kong damgo ba'y nunoy? Gisood ko din iskwarto ni Takla.
2: Uliyak?
0: Iya, gusto ko sulalap niya. Uy, lalapun, sulalap ko niya.
2: Kalamay ko si mundam ko, medyikaw.
0: Walang takong ni mupukawa. Imo man akong gisagpa.
2: Adi madabay, oy, gilok ayaw.
0: Bangag sa ilong.

0: Y ahora aquí estás, Junior Cibú, Junior Arturo.
1: Ah, la misma yo.
0: Junior Arturo, tan agua somos.
1: Oh, grabe ang kadaot ini dapita. Nang liki ang kadalanan, ang kayutan.
0: Ginahili ang mga bato pa yung sobos.
1: Og natatugan ang mga bahay sa ubos.
0: Dalawa sa pigas, Don Arturo.
1: Uy, may mga sinkhole. Og nangatumpag ang daghang kabayan. Totally damaged yun.
0: Labing siguro, may mga nakalas na kinabuhi.
1: Kaluhoy gid nila. Kinahanglan mo tabang kita, Hercules.
0: Matuman, Don Arturo Asagal.

0: 13 milyones pesos.
1: Ay, eso lo vi, Sibu.
0: Alan sa combate.
2: Fuerte, yo el pechicao.
0: Saban en combate, Sibu.
1: Ang epicenter na. Namay mo tang sa 17 kilometers. North of Bugo City. North din, Sibu.
2: Og ang nagabihan mao ang Bugo City. Dan bantayan. Midilin og San Remigio, guban pa.
1: Bantayan Island, Tabugon, Bourbon, Sugod, Tabuylan, Carmen, Santa Fe, Madidios, Pinamangan, lakip na ang Bukirang Barangay sa Danaw.
2: Ginoo ko.
3: Unsay sunod nga mahitabo? Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matito Tagum. Kadaadlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas yun, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, dyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini ugi ubanan sa saktong diet og exercise.
6: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tana rawang ko andong kani ra gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
6: Ikapila man nimo si Imnon.
7: Sige katulo sa isa ka adlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
7: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra gyud ko andong sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon ron. Eh parang, way problema.
6: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
7: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
6: Tagaasa?
7: Takan, upper lima to.
6: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
7: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sumpay sa atong sugilanon.
1: Pagkapaits kaimtang sa atong mga kaigsuunan sa Northern Cebu.
2: Pwerte yun, Benjigaw.
1: Kinahanglang huwi mo tao aksyon.
2: Huh? Unsa may bote mo ipasabot, bay?
1: Dato, nuhod ko. Kinahanglan nga mutabang ta.
2: Bay, Jigaw?
1: Tabang, magini ko itong pobre kay ko. Kalunin na kaya na kaya na ko ang pagtabang.
2: Huwag yun masayop ang Ginoo, bay, nga giimukang dato.
1: Pinayalan lang kita ni ining gasya nga gihatag sa Ginoo. Busa, ang pingan ta og gamiton sa usto.

0: Proud kayo ko ni mo, Diego, nga nakahukom kas pagtabang dito sa Northern Cebu. Buutan ka gid nga way sama.
1: Yay! Buutan ko yung Chico! Liwatik at titakla na ako, kuya!
2: Gibuhat ko lang ang angayan akong buhatong takla, Gian. Sahi, ikot kong kita'y naas ilang kahimtan.
0: Husto ka, Diego. Og nalipay ka ayo ko.
2: Lipay sa kay ko, takla. Ako itong gisugo, si Baynunoy, uban sa akong mga sakop din eh. Nga mangumpra alang sa pagpanghatag nato sa ayuda para

0: Malipay ko tulong si Benji Gaw. Lima ka truck nga puno sa pagkaon og tambal og tubig. Kinikitaan ako paingon sa mansyon.
1: Sir, ay para.
0: Uy, kailan magkuha na? Uhuno mo na, Brad.
2: Sir, hatagi mig ayuda. Kanang spam o ganador, ha?
0: Yaman, lalat? Is that you?
2: Baktin?
0: Ay.
2: Kanong naman ka diha, nunoy?
3: Kanong naman ka diha, baktin?
0: Angang! Kabedji ko maning tanang mga truck di karga nga puno sa ayuda.
2: O unsa?
0: Iyang ihinabang sa Northern Cebu.
2: Ay, kung masakay mi ini?
0: Nga naman?
2: Mobile min Bogart, aron makatabang sa mi sa pagpanghatag.
0: Oh, good idea!
3: Ang tiba. Oh, usap nila. Ang akong motor.
2: Ibihin lang una to sa inyong imong motor nga wa ni gasolina, Bogart. Mobile lang una to nila, aron libre ta sa tanan.
3: Alright! Aha, bangan sa inyong...

0: lang sila.
1: Kadaghang truck di karga nga puno sa mga ayuda, Jeko.
2: 1, 2, 3, 4, 5! 5 truck truck! Yay!
0: Uy, yun na! May dagkong tarpulin nga nabutan nga Jigo asa karkers!
1: Bitaw, no? Ang tanang truck may nakasuwat, Kyod.
3: Ay! By Jigo! Kompleto na tanan! 5 trucks full of ayuda!
0: Ipatangtang ng dagkong tarpulin na nabutang sa doong sa truck.
3: Ha? Ah, ayon man, kanang Jigo asa karkers?
0: Obay!
3: Nga naman?
0: Di ko gusto, anak. Abi ka ni Katabang, ibutang din nato ang atong pangan para unsa man na, aron ipanghambog nato nga mitabang ta.
3: Ay, ipanghambog magani ng dili ang kwarta-kwarta sa mga tao. Ah, butang gani.
0: Di, tasama na ba yun? Tasama ng mga bagagnaw nga politiko. Ibutang yun ilang pangan o kapilido. Ang uban, butangan pas ilang naong. Murag yun ilang kwarta.
3: Ito lagi? Kwarta niya sa mga tao kay gikan ko na sa buhis na to by Jigaw.
0: Ah, kuri ka.
3: Unsa may ito ibutang na lang?
0: Kita kay taga Sugbo man tang tanan, ibutang na lang diya Sugbokers.
3: Oh, pati!
2: My dear Jigo!
0: Niya lagi ning baho kong lalat.
4: Niya sabu! Niya sabu, Jigo!
0: My goodness, nganong niya mo?
2: Gusto ming matabang sa pagpangatag sa ayuda dito sa Northern Cebu, Jigo!
0: Mayo!
4: Pero, swilduhin mo yan!
3: Napangat sa ilong!
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
6: Kay dati mga good sir, ako min station dili normal din nagdik atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman na ako min station nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang gili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na magud gyud ginatik na for the DBT ba murag makapool gani kay maghila ba puto-puto na kay mga dagko kayo murag luwas kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya, wala mo ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw.

0: before, nga pagkutkutong ganun kayo magtubig, inaplas na lang ako, pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samadjer, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, Tagabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. Ato sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo kalit na pulukan, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibigin mo?
4: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto na ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: mga impormasyong pangkalusugan. Testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, san may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaling din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
0: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod. lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwento na namang muli. Dito po sa ating palado doon eh. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Saan man daw ako bukay ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang hapon po. Sangali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli.
0: Nanay Feli.
1: Yang din siya.
0: Nanay Feli ng Jensen. Okay po. Nanay Feli. Okay po.
1: Ah.

0: ay nilalagyan po nila ng atin po namang rice coffee nang sa ganun eh yun nga po eh maka ano po tayo makatipid din yung atin po namang mga kababayan yung atin po namang deliveries at malagyan po lahat ng mga lugar na dadaanan po nila. So antay-antayin nyo lang po nanay kasi po eh paparating po dyan sa inyo.
1: Anong butika?
0: Yung pong dating butika nanay, yung pong dating butika natin. Yung pong dyan sa dyan, Rojon, tama po ba yun?
1: Opo, Rojon, dito maraming marojon.
0: Opo, opo, tapos, dyan po sa, saan pa nga ito? Opo, wait lang po, Rojon, Esrin Pharmacy, The Jangas Drugstore. Yan po yung mga lugar na pwede po natin, mga butika na pwede po natin puntahan para po naman na...
1: Butika.
0: Ano po
1: yun? Po yung saka Mercury at saka Watson ng aking alam.
0: Apo, kung meron pong South Star Drug, pwede din po doon.
1: Saan po?
0: South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, pwede rin po yung ating pwede nating ipagtanong yung ating rice coffee.
1: Dito, Kuya Boy. Roger lang.
0: Okay. Sige po. Sige po nanay. At yan po yung sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Jensan ng atin po naman rice coffee. Sa bayan po yan nanay, di ba? Sa bayan mismo.
1: Opo. Kailan kaya? Anong kuhan kaya? Buwan? This month
0: po nanay, panigurado po yun, this month, darating po yung ating produkto dyan nanay. Antay lang po at ginagawa na po ng paraan ng ating mga deliveries nanay.
1: Opo, sa Rojon po, Kuya Boy?
0: Opo. Yung mga butika na yan na nandyan po sa inyo ay lalagyan po yan ng ating rice coffee ng ating mga deliveries.
1: Ay, salamat po kung
0: ganun. Opo, nanay. Sige po. At ipa-follow up ko pa rin po ito. Itatanong ko pa rin po ito para kahit po papano malaman po nila na marami na po ang nag-aantay. Lalong-lalo na po ikaw, Nanay Feli, ng ating rice coffee dyan po sa Jensan.
1: Sana bilhin ko para matagal ba
0: Oo, dapat po ganoon. Para hindi na kayo pabalik-balik. At matagal yung konsumo po nanay. Tapos halimbawa meron na lang kayong natitirang dalawang karton, maghanap na ulit po kayo para hindi po napuputol at tuloy-tuloy dapat po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kaya paubos naman ang rice coffee ko, paano ako makabili oy?
0: Opo.
1: Kahit dalawang tuksman magdating yan sa shopping, tagal.
0: Opo, medyo matagal-tagal po talaga kasi may ano po yan, tawag dito, may, opo, tsaka may shipping fee. Opo, tama. So, dapat po talaga, doon na po kayo sa, sa butika na lang po, dapat.
1: Kuya Boy?
0: Po. Ano po yan, nanay?
1: Sana ngayong buwan na ito, Bal, magdating.
0: Sana po, nanay, sana po. At, ipa-follow up ko po sa atin po namang, mga deliveries ngayon after po nitong pag-uusap natin itatanong ko po sa atin po naman mga deliveries para kahit po papano alam nila na marami na yung nag-aantay dyan po sa inyong lugar.
1: Marami na yung mga kaibigan ko, endorse ko na. Kaya lang wala pa.
0: Sige po nanay. Hayaan po ninyo at atin po naman babanggitin ulit sa atin po naman mga deliveries.
1: Sana po,
0: ganyan
1: ba buwan
0: na
1: ito?
0: Sana po, nanay. Opo. Hayaan po ninyo, ipanalangin po natin na kumbaga mabilis na makarating po dyan yung ating po namang rice coffee.
1: Opo, sana.
0: Opo. Maraming salamat po, nanay, ha?
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo, nanay. Laging mag-iingat po, ha? Thank you, nanay. Bye-bye.
1: Thank you, bye.
0: Salamat po.

At yun, syempre, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po mga kaibigan, dito po sa ating balado.

0: tawag po ninyo ng sa gayon, pag-usapan natin, mga kaibigan, yung inyo po namang makakaranasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebeng, ang Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Nanay Bebeng, okay po. Nanay Bebeng, okay. Okay, ng Oriental, Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Bebeng?
1: 76.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na po, Nanay. Okay po. Kwentuhan niyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Marami nang naitulong sa akin ng rice coffee.
0: Ano-ano po yun? Dati po, Nanay, bago po ninyo, paano po ninyo na naalaman, nakilala si rice coffee?
1: Paano nga na ako yung makuan ang mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa rin na lino ang mata.
0: Oo. Tapos, ano yung dating problema po ninyo sa kalusugan? Ano po yung sabi na, napacheck up nyo na po ba yung mata po ninyo sa doktor?
1: Oo, tatlong doktor na napag-check up na sabi, sobrang daw taas ng aking grado, kaya...
0: Oh. Ano daw ang dapat? Ano daw po yung dapat na gawin?
1: Ay, sila ka mataas na lang gradong nilagay. Wala din ho eh. Wala. Ay, ayaw ko naman mag-opera.
0: Ayaw nyo naman mag-opera. Kasi operasyon po yung sinasabi ng doktor na pwedeng solusyon po dyan sa inyo.
1: Oo, ay, ayaw ko naman.
0: Ayaw mo naman magpa-opera, opo, Nanay. Kasi medyo, ano na, medyo, sabi niyo nga po, medyo mataas na sobra. Kumbaga, malala na yung problema ng inyong po namang mata. So, ang magiging problema niyan ay dapat po talaga operasyon. Kaya lang, ayaw niyo naman po magpa-opera. So, dito tayo sa ating po namang rice coffee, magbabaka sakali tayo. At alam ko na matutulungan po yan ang ating rice coffee. Pero hindi po yan mabilisan. Unti-unti po yan, Nanay. Lalong-lalo na dahil po mataas na po. Kumbaga matagal na po yung sakit po ninyo. Matagal na po yung problema po ninyo sa inyong mata. Kumbaga marami na po kayong sinubukan at di pa rin. So kailangan po, Nanay, antay-antayin lang po natin. Kumbaga tiyagaan po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, makukuha din po natin yan.
1: Yung mahigit na dalawang taon na po nag-iinom.
0: Yes, dapat. Kumusta yung tulog po ninyo ngayon? Kumpara noon dati.
1: Tsaka pagbabawas. Oh. Dati noon ako madalang magbabawas. At pero ngayon ay halos araw-araw na naligtala ng isang araw.
0: Oh, di ba? So, yung katawan po ninyo, yung kalusugan po ninyo, hindi pa lang nga po yung mata po ninyo, pero marami na po ang naitutulong sa inyo ng ating rice coffee. Tama po ba?
1: Oo.
0: Di ba? So, kumbaga, kahit po hindi yung mata natin yung... kumbaga, naaayos pa rin ngayon kasi ginagawan pa po ng paraan. Ngayon, marami na po yung mga naidulot sa inyong kagalingan ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Oo nga eh.
0: Opo.
1: Kaming mag-asawa kainom ng kayong, rice coffee.
0: Kayong mag-asawa yung iinom, umiinom ng ating rice coffee. Opo. Si tatay, ilang taon naman si tatay?
1: 82.
0: At kumusta naman yung kanyang pakiramdam ngayon simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, malakas naman ang kanyang pakiramdam, kaso lang medyo napayat.
0: Napayat, opo. Ganun talaga yun. Okay lang naman yun, Nanay, kesa ng mataba. Kasi may mga mataba po kasi, Nanay, na lapitin ng mga sakit. Alam niyo po ba yun?
1: Oo nga eh.
0: Diba? Mas maigi po na ganyan lang. Kumbaga, basta po, Nanay, malakas yung pangangatawan, walang karamdaman, okay lang po yung payat. Yun, tama lang. Kasi yung mataba po, Nanay, kuminsan yan po yung lapitin ng mga karamdaman.
1: Teka, kuminsan mga kuya mo, nasakit ang kanyang dibdib. Say, kuya na lang, in-rest ko pe.
0: Oh, ano po ba yung, napacheck up niya na po ba yung pananakit ng kanyang dibdib?
1: Napacheck up mo ba yan? Hindi pa ho.
0: Ah, hindi pa. Opo. Mas maigi po sana kung mapapacheck up po ni tatay yung pananakit na yan ng dibdib para malaman kung ano po talaga yung sanhi at ano po yung pwedeng ma-i-advise ng doktor na gamot na iinumin niya. Pero okay po yan na umiinom na po tayo, umiinom na siya ng ating rice coffee. Tama naman po yun na dapat po ay umiinom ng rice coffee habang umiinom po sana ng gamot galing po sa doktor.
1: Pero wala siyang mintinan.
0: Oh, yung may... Opo. Yung po...
1: Ang nainom lang si Ribicon.
0: Basta po yung maintenance po nanay, ituloy-tuloy niya lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor. Dapat tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom niya na kanyang maintenance. Kung ano po yung advice ng doktor sa kanya, ituloy niya lang po yun, nanay.
1: Boy, saka ako may tatanong sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Ba, wala pang nagdadala dito sa bungabog ng rice coffee 25 in 1.
0: Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang papaabot po sa atin po namang mga deliveries na dyan sa Bungabong Oriental Mindoro. Si Nanay Bebeng naghahanap na po ng 25 in 1 at gusto nang matikman yung 20.
1: Nakakainap na ako nun, boy. Eh, masarap nga, pero ay ako bagay inapawisang maigi.
0: Ah, mas maigi nga po yun. Alam nyo po ba yung pagpapawis ay isang paraan din po, nanay, para mailabas yung lahat ng mga toxin sa loob po ng ating katawan. Naglilinis po yung ating katawan kapag ganoon na pinagpapawisan tayo. Okay po yun, nanay. Wala pong problema doon.
1: Saka pwede pala, pwedeng pagdalwahin yun dahil marami alaman ng isang sachet eh.
0: Okay naman po, nanay. Basta ang importante, araw-araw po kayong umiinom nun. Saan po kayo, nakabili dati ng ating 25 in 1?
1: TikTok.
0: Nag-order po kayo sa TikTok. Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries para dyan na po kayo sa inyong lugar. Bibili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kumusta naman yung lasa ng ating 25 in 1 para sa inyo po?
1: Masarap ay.
0: Masarap, di ba? So, yun po yung sinasabi natin. Masarap yung ating 25 in 1. Kaya, yung mga hindi pa po nainom ng ating 25 in 1, uminom na po kayo, gaya po ni Nanay Bebeng. Nanay Bebeng, pwede nyo po kasing gawin sa umaga, yung ating po namang 25 in 1, pagkagising, tanghali, pwede po yung ating 25 in 1. Sa hapon naman yung ating 14 in 1 plus 1 at saka bago matulog. Yun po yung ginagawa ko. Kung gusto nyo lang naman pong gawin yung style na pag-inom ko po ng ating rice coffee.
1: Oh,
0: pwede yun.
1: Ako na yung sa hapon.
0: Very good. Very good po yun.
1: Tanghali yung 14 in 1 at saka sa gabi, pagka ako'y nakatulog sa gabi, ako'y nagising, minum ulo ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. O si tatay naman, ano naman yung napansin nyo bukod po sa malakas yung kanyang pangangatawan? Ano naman yung napansin po ninyong pagbabago pa kay tatay? Kumusta ang tulog niya at saka yung kanyang pong pagbabawas?
1: Ay naku, masarap po ang tulog na rin.
0: Masarap yung tulog. kumbaga, wala nang pakialam sa mundo kapag natutulog.
1: Malakas pang humilik.
0: Malakas pang humilik. Okay. Anong oras nagigising si tatay? Mga ilang oras yung tulog? Mahaba?
1: Mahaba po bago nag-exercise pagkagising.
0: Wow, tama po yun. Dapat po nag-exercise po talaga. Malaking bagay po yung pag-exercise. Ano po yung ginagawa ni tatay na exercise? Maglalakad-lakad?
1: Yang nagtatalon daw siya.
0: Nagtatalon. Okay yun. Okay yun, nanay. Dapat sinasabayan po natin ng pag-i-ehersisyo dahil napakalaking bagay ng pag-i-ehersisyo po sa atin po namang katawan. Kaya mas maigi po na tama yung ginagawa ni tatay na nag-i-exercise po talaga. Malaking bagay po yun. Very good po yun, tatay. Thank you. Okay po.
1: Siya ang alalay ko, siya ang talag-akay ko.
0: Dakilang alalay pala si tatay.
1: Oo, dakilang alalay ho, Ari.
0: Okay. Now, Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating po namang mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin? Yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, yung mga kaedadan po ninyo, yung mga senior na hindi pa nakakapag-desisyon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, ano po masasabi po ninyo sa kanila, Nanay?
1: Sabi ko nga sa kanila na ko yun ang inmin na nila, talagang masarap. Masarap inmin at nakakalakas talaga ng katawan.
0: Tama. Maraming maraming salamat po, Nanay. Nanay Bebeng, maraming maraming salamat po sa inyo, ha. At mag-iingat po kayo. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Bebeng.
1: Oo, sige po.
0: Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Nanay Bebeng. Lagi pong, Nanay Bebeng, ha, lagi mag-iingat.
1: Oo.
0: Apo, kayong dalawa po ni Tatay. Maraming salamat. Ano po palang pangalan ni Tatay?
1: Alfredo po.
0: Alfredo. Tatay Alfredo, maraming salamat po sa inyo at sana po ay lagi kayong nasa magandang kalagayan at mag-iingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong dalawa.
1: Sige po.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Mga kaibigan, si Nanay Bebeng ng Oriental, Mindoro. Hello po naman sa mga taga Mindoro. Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang palatuntunan, mga kaibigan.

po, Maia, na tumawag sa atin. Ano po, kasi sabi ko nga, inyo po itong programang ito, mga kaibigan. Dapat po eh hindi kayo nahihiya na itanong, ipaabot po sa amin ang inyo po naman mga katanungan patungkol po naman sa ating produkto at yung mga kwento po ninyo na nagsisilbing inspirasyon ng ating mga kababayan na may mga iniida pong mga karamdaman. Minsan kasi, di ba, tayo pong mga Pilipino kapag sa kapamilya po natin na nanggagaling yung testimonya, kuminsan hindi tayo naniniwala. Di ba? Hindi tayo maniwala eh, di ba? Kilala kita, di ba? Pero kapag sa ibang tao po natin na narinig yung mga sinasabi, mas naniniwala tayo sa ibang tao. Aminin man natin sa hindi, mas naniniwala tayo sa iba kaysa sa mga kapamilya natin, di ba? Sa mga kakilala natin, di ba? Pag narinig natin sa ibang tao yung hindi natin kilala, ganun yun. Aminin naman natin sa hindi at talagang ganun yung iba natin mga kababayan. Ano po? Hindi ko naman nila lahat at hindi naman talaga lahat yun. Pero mostly, ano po, ganun po yun. Lalo na yung tao kilala mo na nagsasabi noon. Sabihin mo, kulit naman ito, yabang mo naman, hindi naman totoo yung pinagsasabi mo. Pero kapag sa ibang tao natin, the same na sinasabi nung kilala natin, na narinig natin sa ibang tao, mas naniniwala tayo doon. O kaya po, iniimbitahan ko po kayo na dahil po sa mga testimonya po ninyo, dahil hindi kayo magkakilala, maniniwala po sa atin yung ating po namang mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman. At dyan po sa bagay na yan, dyan po natin sila matutulungan.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Ang numerong pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan. At syempre, kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo rin pong i-text yan sa amin. Pwede nyo ibahagi po naman ang inyo po namang mga kwento sa pamamagitan po naman ng text po ninyo. Talagang wala po kayong pantawag, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala sa kuyaboy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 106.0
1: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 7 y media.
1: 106.0
4: Testimonya. Oh, kasinatila.
5: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Base sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usa ka adult, nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes. Gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
4: Doktor!
6: Mo diay, nadalit lang tayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na diay ko.
7: Parehas kita.
6: Pero may kumuha sa kondisyon.
7: Wa na magay kay ganas, kama.
6: Usa may ato buhaton, iniday.
7: Matudido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi anak, kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
6: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
7: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong suwayan.
6: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
7: Og dili ka na luspad, amado, bana ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog!
7: Karon, tuo na ka.
6: Proven and tested, yun!
7: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
12: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitahan usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
13: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
14: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanahon na tapos ako kamot na ingas-ingas na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko.
15: Usa-usa na sige tayo nga.
14: Na-stroke.
15: Na-stroke ka.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
16: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
12: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Nabalaw ko pagita kung asa ko napita nag-feedback na araman di sa ko ang kiliran. Ay, usaw na lang ni. Happy listening to all of you right there. Especially sa to ang mga always here tuning in sa to nga programa. Always nga naminaw sa to ang telemanon. Happy listening to all of you. Asa naman to? Now, man, where are you? Andito ka lang. Dito ka lang. 20 minutes past the hour of 7 o'clock, mga kaibigan. Today is Friday. It's a Friday. Tama ba yun? Today is the 7th day of July 2026. So today is a fly day together with Martin D. Ako po ang makakasama ninyo all the way till alas 9 sa gabi. Right here playing the best variety of love hits, love song. Right here on 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM band DXCA, mika DXBZ Radio Bagti. My name is Martin D. Of course, ang ito ang official text line number. Alas sa ito ang mga gustong mag-join this very evening. You can text me or call me up sa 0998-997-8890. Again, that's 0998-997-8890. Parang ito ang cellphone number. Alas sa ito mga gusto din mupadangan sa mga messages, mga greetings and shoutouts. Right here sa itong programa TLC, Control Love Conversation with Martin D. Yan ang mga dunay mga problema din ha. Problema ang puso. Ay, alam na problema sa kwarta. Ay, aluhin na lang da. Ay, pa ang kwarta. Napay tao. Pero ang tao, ha? Yung kwarta. Ay. Okay, so inyo alam mga buhaton, you have to tax your problem. Inyo mga problema din nga daw, di na nyo kaya nga kamu-kamu lang, na kinahanglan mo uga kaabag, na kinahanglan mo uga kinibitong inyo ang kauban sa pagsulbad anong tanan. Kapan ang muuban ninyo, ang butbapod, irbapod ka balong sulbad ni problema. Eh. Bitaw, atong tabangan. Together sa ito ang mga listeners right there, alright? So, kung doon may mga problema, love hearts and love hate. Ayun niya lang mga buhatan, you are about to text. Dini lang sa itong official text line number 0998-997-8890. Wave caller on the line, Dion. Atong hatagan na yung pagtagad. Kero na di na to lang ngayon. Hello, good evening. Yes, hello. Arawa. Hatagan o pagtagad. What? No. But anyway, open na to ang linya ha. Ito ang official text line number and hotline 0998-997-8890. So, I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, applying the best variety of love hits, love songs. Ito ang programa TLC, Control Love Conversation. Nato ng mga gugmang daw. Kaya ito, itong gugmang, kaning abinimog siya na, pero... abinimog unungan ka, pero... 7:44 at o'clock right here on 106.3 Bell FM. We are now simulcast atong EM band DXBZ Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminod sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw!
1: Mas gipatinaw!
0: Mas gipaligon!
1: Mas gipaligon!
0: O mas gipakusgan!
1: O mas gipakusgan!
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: yun dahil mahal na mahal kita. Alright, dahil mahal na mahal kita. Something from Rizal Nava right here on the program TLC Can True Love Conversation. Say, hi Martin D. Good evening. Magpag-greetings lang ko sa kahanginan. Like Mike Andales, to Nestor Candia, to Algina Bukatkat, o especially to Ramila Pinuso. And magpag-greet, it's me, Marian Rabanuel, from SND, Lanao del Norte. Request lang kong Martin D. og tanging sayo. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan. Tanging sayo. Ayan. By Jerome Abalos. Nagkakay salamat na ha, sa inyo ang pagpaminaw din na karon. And also, ito i-double check kay wala pa may time sa ito ang pag-yaba-yaba. But anyway, gisugdan. Giyunahan lagi na kong yabay. Maski dili pa unta ko angay nga mag-yaba-yaba. Alright, anyway, it is now 8:06, alas 8:06 na ang takna sa kagabiun right here on
1: Welcome
0: 106.3 Bell FM and Radio Bagti.
2: Conversations
1: TLC.
0: It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Musulod na kay nate caller on the line. Okay, we have another caller on the line. Hello, good evening.
3: Good evening, DJ Martin.
0: Ayan. How are you? Kumusta?
3: Oh, okay ra kayo, DJ Martin.
0: Kana akong ganahan ba? Kana makadungog kong okay ra kayo. Okay, what can I do for you, langga? My love, so sweet.
3: Kuan lang ko, DJ Martin, magpa-true love conversation.
0: Magpa-true love conversation. Go ahead, say mo ang true love conversation.
3: Una-una, kali mo, DJ Martin, di mayong gabi, no? Nindot tayo ang panahon ron kay wala kita giulan.
0: Yes.
3: Ganyan harap po to giulan.
0: Oo, wala kita giulan.
3: O, magpa-true love conversation na di kulos ako mga suod niya higala. Una-una, kang June Mark, ang tariko, tanahon, namisan. Kang Marie G. Pihasa o kang Ace Chavez. O sa ako pong mga friends sa on-air no, nilang lover boy. May Rian Jade Palalon o magsaysays ni Samis Oriental. O kang Ginaline Humatig, kang MG Carpio dia sa may Cotabato. Kang Inting Carpio, kang Dato Kali, kang Lonely Girl Lovely Joy. O kang Sir Nestor Candia, kang Aisa Maghanoy. Kang Katarina diya sa may Sambuanga del Norte, kang Ate Maika Andales, Marian Ramanuel o kang Ramila Pinoso, Julibert Punsala o kang May Di Mayo and James Cascada. And to Chandray de la Serna and also to Gilbert Olivos diya sa Valencia and Kuya Jerome Pagalan o kang Ate Gaga Batal o siyang anak Jojo Batal diya sa may Pandanan SND Lano del Norte. O kang Marilyn Bularong o Giselle Martel o sa mga Tagalogon Pamili Tagayon Pagalaran Pangang Karen Malmis Tagarda Pamili Pagalaran Pamili. O ang nagpa-true love conversation gikan ni Alshiro Mukatkat all the way here in Pagalian City. And mo request kong song DJ Martin Day.
0: Yes, but somebody request?
3: Kuan DJ Martin Day katong Sleeping Child by Michael Ernst Rock.
0: Ayun, Sleeping Child. Yan naman natuog pa ka.
3: Napalulong naman na matulog. Maraming sleeping lang.
0: Sleeping child.
3: Kaya ako matulog o mahuman yung program. Yeah, sure. Matindi. Kinapa may loto draw sa alas 9.
0: Okay na, ganahan ko.
3: Salamat kayo, DJ Matindi. And God bless.
0: Alright, thank you so much. Nagagay salamat. Aljun na Bukatkat all the way from Santa Maria, Pagri, and Sri. Nagagay salamat din ninyo din. And thank you so much. We're always locking in. Good evening, Kuya Martin. Di pag-greet lang ko sa Macamas family, Salva Vega, Anthony, Simbahon, and to all my friends. O kay Bro Alju na Bukatkat, especially sa ko ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam. Happy Mansory, mahal ko. Stay strong lang dyan ta. Kanunay, I love you so much. This request ang kong song, Laging Ikaw. And then Miss Kita by J Brothers. It's coming from Lover Boy. Okay, salamat Lover Boy. We have another caller on the line. Hello, good evening. Hello.

Oy, good evening. And ito ang mga numinaw din na karon, Miss Amis Oriental and Miss Amis Occidental. Daga kay salamat. And lakip na sa itong mga Tagalanaw del Sur, no? Lanao del Norte, din na sumay SND. Baroy. Mga taga-Tubod, og Labaw Tanan, mga taga-Maronding, how are you? And happy listening all city, all the people of Tangub City. Di ba? So, dali na kayo karon, biyahion ang Tangub City, no? Alright, ang ito ang nagkonekta, no? Tulay, gataas, sa maayo. Nagkonekta from Tangub City, padulong sa may Lanao del Norte. And may magbibinaw sa dinas sa may taga-Iligan. How are you there? Kamusta ang mga taga-Iligan? And also sa itong mga naminaw dinas may maigo. Naminaw. Dagan ko na kayo naminaw dinas may maigo. Dagan kayo. Salamat ha. Thank you, kaaya. Alas 8 on scene na. Pero ito ang oras, mga higala, ha? And sa ito ang mga always and tuning in, you are still with, you are with Martin D. Ang ako nga, si Martin D. Martin D. And I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love song. Masinog na po yung mag-request, unya karon og budots, ha? Dito pwede budots diri kay love song ni O. And of course, happy listening also to all the people of Tukoran City. And atin ang utana kagadina, himo na ba kulog syudad o city ang Tukoran? Ay! Hapit na. Likewise, ito ang mga nabinaw sa dinas may kanibitang malambuon nga mulabe. Nakakaroon ng naminaw din as Maulawi karon. Hello there. Good evening. Alas 8:12 na. Sa to ang oras ng taknet sa to ang telumunod karon ang TLC Control Love Conversation. Another set of music for you to enjoy. The song requested over sa to ang text line number kagadina. Right? So si Marian Rabanuel masiguro na nag-request aling tanging sa'yo right here on 106.3 Bell FM, and we are simulcast with DXBZ Radio. Bagting!

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Testimonya.
3: Oh,
2: oh.
3: Kalimpyo na ko, Dennis, bay.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadyot-kadyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabhanan ako ang tanan.
5: Kalina ra.
3: Uyon, sadi ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paghanis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mang kondisyon pirming akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinary kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kayuhan sa lawas.
3: Oh, kanindot, good Ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa akong proteksyon, ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Baskog pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mong mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: What's up, Lotto Philippines? It's finally Friday night at alam niyo na po ang ibig sabihin niyan. It's time to celebrate the start of the weekend with big wins, big excitement, and big jackpot prizes. Welcome po sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw this July 17, 2026. Kung busy man po kayo sa paghahanda for your weekend getaway, sana po ay nakabili pa rin po kayo ng lotto tickets kanina. Dahil baka ngayong gabi na po ang simula ng pinakamalaking plot twist ng inyong 2026. Isang winning combination lamang po sa ating jackpot pairing games ang maswertehan ninyo. Aba, sigurado pong check na ang nasa bucket list ninyo. Kaya naman tambay na po muna sa ating programa at samahan niyo po kami ng aking partner na si Fiona. Hi Fiona, good evening!
2: Hi Tan, good evening sa iyo! At happy Friday night po sa ating mga kalaro from Luzon, Visayas, and Mindanao! Let's kick off the weekend with mega excitement and ultra wins! In just a few minutes, malalaman na natin kung kayo na ang susunod na magiging instant millionaire. Kaya tutok na sa inyong telebisyon o sa ating live streaming channels at sa online barkada natin dyan. Share your excitement na by sending good luck emojis, thumbs up, hearts, at itag na ang inyong lucky buddies.
1: Pero bago po natin simulan ang ating draws, ilang paalala po muna. 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At kahit po affordable ang tickets, always play within your means. Gaya po ng paulit-ulit naming sinasabi, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
2: At dahil ramdam na namin dito sa PCSO Draw Court ang excitement ng lahat, hindi na namin patatagalin pa. I-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel judges from the gaming public.
1: Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Sa mga hindi pa po nakakaalam, araw-araw pong nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures para masiguro ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng lotto players. Ang highlights po ng activity kanina, panoorin po natin!
3: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Here we go, Lotto Philippines, the wait is over, the excitement is at its peak, and it's finally game time!
1: Will tonight be your lucky night? Alamin na po natin ang sagot dyan. Tara na, let's play Lotto!

0: Milyonaryo. And our sixth and final number is 56. Recapping tonight's Ultra Lotto winning numbers, we have 41, 10, 43, 32, 54, and 56 in any order for the jackpot prize of 137,992,907 pesos and 31 centavos net of the Agents Prize Commission. Congratulations po sa mga nanalo, pero jackpot bearing games pa lang po yan. May mga digit games po tayo.
1: Kaya naman, digit game players, ihanda na ang lucky tickets ninyo dahil maglalaro ulit tayo sa magbabalik yan ang PCSO Lottery Draw.
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

ng Digit Game tonight, bibida ang four numbers ninyo. Hindi bababa sa 10,000 pesos at pwedeng umabot sa 100,000 pesos ang panalo pag nakuha in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system placing dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm o Rumble. Magtanong lang sa Friendly Lotto Tellers kung paano ito laruin. And here's our 4D Lotto winning combination. The first number, 2. For the second number, 0. The third number, 7. And the fourth and final number is 7. Ladies and gentlemen, our 4D Lotto winning combination for tonight is 2, 0, 7, and 7 in exact order. Ihanda ng tatlong numero para sa susunod na papremyo. Round 3 na ngayong araw ng 3D Lotto Game. Dito naman sa 3D Lotto, panalo kayo na ang 4,500 pesos per 10 peso play pag nagmatch ang 3 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos man ang pwedeng mapanalunan kung nag-rumble ito system play. Thrice daily ang 3D Lotto, that's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first,

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natin

0: tanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: ABC 106.3.

Good morning. Maayong bundag Mindanao, Luzon og Visayas. Unang distrito, siguro distrito ni lalawigan sa Sabuanga, Dilisor, maayong bundag. Sikbit nga mga lalawigan sa Sabuanga, Sibugay, Lanao, Dilisor, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Toto mabot sa itong signal sa 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagding. Broadcasting live din sa Habana Street, Santa Maria District, Pagadian City. Hog-hog up kita karon sa 97.7 Magnet Jans FM Botong, Pinamungahan, Cebu. Anak, kung walay kilat dito ron. Atong first viewer, si Kuya Berting Moto. Kuya Berting Candelia da. Good morning ni mo di ating. Murag 3 to 4 magkada sa energy thing, no? Maing buntag ni mo di ating. Salamat sa Dios, line of sub nga adlaw sa itong kinabuhi. Tagos na to siyang pasalamatan, bisan pa man. Taliwala sa pagkuso-kuso sa mga pagsulay. Grabe na gyud na akong kinabuhi. Omni ako na putbulan sa Energy FM, kining nawala na akong bag, nausba na pudron. Ako lang putbulon na po kong Vladimir ani. Oh, you know, 10,000 rato akong halin, pero sa among sitwasyon ron, nag-adjust pa may among products, dako-dako na gyud to. Plano tato na ko, muna lang to'y kuhaan o bayad garong kuan, garong Agosto. Saan man ni bro? Hoy, salamat dahil kayo sa Tagapaw. Sa ubay-ubay na kong mga IDs nga nagkuha ta o kining affidavit of loss. Niya sa police station ni Lieutenant Colonel Humpa. Nga itong hipid yung nga pinaka-amigo ginako. Pero wala lang may nakita. Ang mga personnel lang diya.

0: sa patong naghimo sa kong extract blatter. May buntag ni mo, sir. Salamat kayo. O sa itong LTO, Justy Guma, salamat kayo ni Sir Kukoy. Nagagapon, diapos pag-ibig. Salamat kayo. Ang wapan ako nalihok ang atong SSSID o ang atong KBP license. Sulay-ulahin na lang na kay naluya ko kahapon. Ay. O, duha ka adlaw ginakong proseso kapasar-pasar taong kuskaon. Kunya, stress kayo ko sa kung panghuna-huna. So, kanang naghilabot sa kumbag at bang radyagid sa kumbalay, ang akong bao-bao, 5 minutes lang yun na wa ko kabalik. Grabe kang kamot, do! Do! Long hair ba ka, do? Long hair. Kani mong long hair, murag, amot lang. Hindi lang ko magtel. Kanang manok ihala sulod sa kumbag, basing masakpan ka na, priso gyud ka. Oh, bye-bye mo na lang ang iuli ng akong bag. Bahala tong kwarta, imuha na to. Okay, imuha na tong kwarta do. Munara daw diya sa Stephen Holmes, dapat ng uli ang kwan, ang nagtaklay-taklay sa kumbag na patig. O, oh, nainaka-istorya na ko. So, kung gusto pa kang mabuhi sa kalibutan, iuli lang ang akong bag, huwag ka na akong manok ihalas diya sulod. Oh, iuli lang na, huwag kining wallet. Kanang kwarta, imuha na na. O, oh, yabi, pasipade na akong mga garapa diya, ha? Kay mabuang yun ka, gawa sa makarma ka, mabuang ka. O, oh, kay mga balaan, raba na akong mga garapa diya. O, oh, nakaduhaan, ganyan taong ko, eh. Kini ako pagkadanghag yun, naag yun. O, oh, lami na yun, kayong ihikog atong panahon na, Kuya Berte. Naghikog na lang kakuhanin, no? Kapag sobrang naman kayo ng pagsulay na ako, ay. Oo. Oh, nakahana lang yung kusok ko galingon. Kung lami naman ihikog. Kung akong nalantaw akong mga anak, gagmay pa. O niya, kanarang problema ha, akong hikugan. Agoy, bahala ka diha. So talang ako ang account sa PNB, ako nang na-kuhan. Ako ATM, ako nang na-process. Akong loyalty cards, pag-ibig. Akong driver's license. Ang akong tabak defense Frisco ready sa kwan. Magrag maka. Good morning ni kwan ni Sir Lakbayo, Master Sergeant Lakbayo. So ana na lang ha, do, kung naman siguro kay touchscreen kay
1: siyempre
0: kawatan ko ka dagan kay kakinawa. O no na ni siya diha sa Vitalia nga kining manakag balay din mangubian ang na yung mga nasasakyanan. Iyag yung na timing nga nagian yung akong bag nga na diara sa kumbaw-baw na bilin. Na timing nga gini mo do pwede yung hayahaya ni mo ikaw nagkaon kag mga yung pagkaon na itong aning panahon na kay Gismil to kong kwarta akong cash. Ang tagiyan tao, nagkaog bulan. Oh, pero di man kamabdago sa gatos ka to, eh. Matay na magyapong tatanan. Oh. Gawas nun pa ka ron, gawa pa ka na timing eh. Gawas nun pa ka. Mas may pa, iuli na lang ni mo na kumbag. Bahala na ng kwarta. Wallet. Dayon, katang akong manok ihalas. Nga naa sa sulod. Oh. Hayahay ka kay puno kay bala na. Oh, kana ko manok ihalas diya sulod.

Padu karon pizza di Siotso ning bulan sa Julio tuig 2026. Sa ngalan sa mong CEO Vladimir Patatag Wasawas, 97.7 Magnet Chance FM. Sa yung first lady Miss Flor Pat Antoki Wasawas. Station manager dere sa 106.3 Bell FM ang Radyo Bagding Miss Vanessa Gagas Tumakmol. General manager Ace William Cerelias. Katbang nagkakaroon sa Master Control si Engineer Nash. Niya marag pulihan ni Ronnie Engineer Nikki. So Engineer Clint man sila. Mamanay mga tulog kabanggitan din mga engineer.

Kini si Noy Monding Albert Sumalpong, magikuban ko ninyo hangtod na alas 5 ang Dagdas Buntag. Atod ka na to sa Insectum kay Stikitiki, ang vitamin syrup sa tubag kabataan. Duha naman ang tukabok na bilhin na ko, bro. O niya, ang atong Tomcase Turmeric Powder 5-in-1. Ubay-ubay pa ni. Ang atong Tomcase Herbal Oil. Ang atong FB Perfume, duha ka buhok pa ni. Ang atong coming, kwan, kinini ang Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Ang atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen. Atong Patulos Mata. O, ang atong Bigro para sa tubag kahayupan. Kung atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen. Kung atong recap sa resulta, naka-take note gagahapon. Recap sa Pizza 16, atong Biyernes 8:45. Pagka alas 5, 7:66. Dayon 7:82 pagkalas 9. Kagahapon puros balik ang alas 2 3:40, alas 5 7:82, unya kagabi 8:91 mga previous nga mga result ang mibalik. Ang atong mga tailor sa itong mga kining both diri sa Lotto, both diri sa Pagadian City, ng reklamo. Ang reklamo kay kining wana kay mupatad, hinay ang ilahang kining income. Tugod kay wana kay mamatad, nga naman, tugod aning resultang balik-balik. So, balik-balik ang resulta. Polos mga previous ang mga hearing, wagi manggawas. Pero sige lang, ang importante ang atong mga produktong herbal. May muntag niya, bro. O, ni bro Jolly Ugarte. Kanang kakawat sa imong bag, naray panahon ana, nga masakpan, ragod siya. Basta dili siya muundang. At inaord gina. Pero noon na siya diya. Sa iyang pagpanghilabot, tinaord gina. O, oh, may panahon ra gining mulutaw ra ni suba. O, oh, di mo na siya mulutaw suba. Nara siya sa malay butang. Butangan ni siya karton. Butangag mauni ang taong kawatan. O, minyo mang kado. Taon, kaluoy sa mga inosinti ni mong mga anak. Dili unta maapil sa karmang imong pamilya. Ikaw raunta ang matigbak. O, katubito ang unang nahilabot sa kumbag. Sultian takado. Naminaw karon. Tigbak na. O, tigbak na. O, nakayong kagula ko'y amigo si Kihor. O, si Kihor nun ni mga sumalpong do. O, nagingon, di ka matay sa... Di ka matay sa bala... Matay ka wa sakit. Oh, may payuli na lang nimo na. Kato akong bag noon, wag yung yuli. Atong dito ko sa Energy FM. Pero patay na ang akong suspect. Patay na. Kaila ko magsabag tagasa, basta patay na. Bisag nawala ko sa Energy FM, tungkol na itong maong kaso, okay, mabutatagahin tao kining pasaylo, mabayad man ang taon po ta. So, ano ito pagkabayad, ipaundang naman ta. Hindi, wanag yun. So, pero sa 45 mil, 32 mil naman itong nabilin. Huwag yun na dalaghang yun. Nausban na po doon, pastilan yun. Lamin talaga kay Hikog, bro, Ugarte. Nagayong na yung lamian, nagyod. Ay, pero, sige niya, malang-alang, unya ko. Mahintag na ito kung manok ihalas kay, sir, mang ito kakablet, wana, tigbak na, sunoy munding. Pero sa, mag-inom-inom, tag, hilo, unyag, maalang-alang, may ginang,
sumbuhan sa pusir, butang sumbaba, kabliton, human. Pero salamat na lang awata sa kiss panuway. Pero tuloy pa rin nga, life must go on, oy. Oh, life must go on. So, niya na po. Niya na po yung kumbag. Ako ipakawat na eh. Oh, niya na po yung kumbag. Ako na po na ipakawat. Bago na po na akong wallet. Bago na po na akong driver's license. Ako ang loyalty cards, pag-ibig. Ang akong, kuan, ATM card. Ang akong, basta bago na ginita na. Pero wana, manok ihala siya na eh. Wana, kagikawat, tas kawatan. So, tingala ka doon, no? Pag alsa ni mo, bugat. O, so, ganun ay manok ihalas na ko diha. So, hello to Genevieve Daas diha sa Laing Dasod. Maing buntag, maing hapon, maayong udo, maing gabi eh.

0: Oh, dili pa ko mo alarma karon ha kay wadto pa ko sa kong gi paliawtan karon. Basig na pa ko'y kopya dito sa kong alarma. Kaya lisod pag mag-ilis na yun ko niya katong mga bago pa nga may palit. So, di na mo kasabot. So, katurig yan po na itong alarma pa dayon. Ang ato arong yatag ninyo kay Sabado ron, sulayin ninyong doble. Sulayin ninyong 335 og 119. 335 og 119. Dayon, dili pa ko mag-silstore karong sumanahon na. Basi next week pa. Basi mabot na nga ito ang Casimo Vegetarian Coffee o gato ang sabon, ang atong Prima Bila. Ang atong available karon ang Tomkis Turmeric Powder 5-in-1 o Tomkis Herbal Oil.
1: Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Oo, mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Moal kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kondisminorya. Paspas nga mita metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagmutok o pagpanalipod batok sa sakit nga Alzheimer, makatabang usaw nga mabatukan ang mga impeksyon, busa palit na sa Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga auto, niining sibiyahan.
2: Agay kasakit sa akong likuan.
1: Ania na ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tomkis Herbal Oil. Tomkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tomkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
2: Huwag sabay mo gihula.
1: Haplas na. O sulayi ang Tomkis Herbal Oil. Tomkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tomkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ania na ang tubang. Bigro, Bigro. Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay. Bakting, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro, Bigro. Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa ang mga binuhing mga hayop. Bigro, Bigro. Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro, Bigro. Mabalik na sa mga nagunang outlet o naining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niyong sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents.
1: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy. Oh, wow! Snow White, ikaw ba kana?
2: Ako ni oy si Marites nga imong silingan.
1: Dili oy, kapatini mo, gwapa. Hamis ang kutis, o gumot kayo?
2: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
1: Amazing!
2: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babosh! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
1: O may bonus pa! May girlfriend ako! Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
2: Dali na! Ubani ko!
1: Ah, samanta!
2: Panabik pa ta sa uban!
1: Marites ka gini ay!
3: Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
5: Alas 4:51 na itong oras, mga chance sa mga Balkanas. Inoorgin na, diligin na mayo maghikog, bro. O, usap po na kasala sa atong kaugalingon bitaw kay salamat na lang nangalagad ko sa Ginoo. Okay ba kayo mga ta sobra naman kayo ni ay murag sobra na gid kayo ning mga pagsulay. Hello Tonila Aliado Sumalpong, happy watching. Ikaw ya di ka pakawat mao gyud. Oh mayo pang sige lang. Oy hangtod garon. So, mao na ha. So, mga next week na ta siguro makadala sa atong kape o sa atong sabon. O niya, ang atong vitamin syrup, atong sabon, atong haplas na diya sa ilang giga kasan store, diya sa Payag San Pablo. Diya po silang Barmohada Merlinda sa Lotto Outlet, sa Populasyon Bayog, diya sa Magallanes Pharmacy, diya sa Gipos, diya sa ilang barangay kagawad, Honorable Gina Alhas, yes, Bagumbang Bonifacio. Ang, kuhan bro, Bians, ang KBP license nga expired ni Ricky the Giant, pastilan, na-appeal to dala sa kong bag o kang bro Romy Haka nga expired nga ID sanad. Sige na lang, kaya kuhaan na ito na ito mga affidavit of laws. Mawa may bayad. Diya sa PAW, diya sa public kwan attorney's office, okay, sa gobyerno man na wanay bayad. Itong sa una po na akong hitabo sa PAW po ko ito tanan. Baka po, pasar-pasar taw kaon itong panahon na ay. Baka po na itong kwan, itong huwibis o biyernes. So, huwibis o biyernes 15 o 16. Ah, this is size diay. Oh, to pizza this is size o gahapon. Kay 15 man na hitabo. 15 is gabi. Yeah, report din ta sa police sa City PNP. Nya ato tangi kwan dayon ang kwan. Kining CCTV ni Sarino pero nadaot man god. Pero dunay nakakita, nagtaklay-taklay sa kumbag patig. Oh, long hair, long hair. Long hair daw nga construction worker diya sa Stephen Holmes. Bantay-bantay lang gig kadto ha, bantay-bantay gyud. Kay gig ko na ka gi surveillance na ka. Okay, no na dai ka di ospital yang kawatan kan dako. Sige. Pagpakabu kaon sag mayo. Kaon sag mayo. Kanang 10,000 cash dia sa kong bag, sa kong wallet. O, kwa na na, kaon yung maayo. Pero kung mahimo, ayo pakat na imong pamilya, ana. Diba, sig maapil tao ni mong pamilya, do? Kung maapil o kakarma imong pamilya, loe kayo, inusinti tao na sila. Ang akong giyampo, sige dong, ikaw ra tigba. Ayaw lang ng imong mga anak, kay mga inusinti tao na sila. Mukhaon rin na sila basta na ay dalhon sa amahan. Pinagtaong oh. Kawatan, hangtod na si mamatay, kawatan na ginagyapon. Oh, mo nagingon rin ang kawatan na ginagyapon na. O ang pulis pa, bisa pa pag naman nabili na sa imong sakyanan. Kung di ginahilabtan, di ginamawala. Pero sa kalisod karong panahon na, ang uban mo himo na lang yun. Muna na lang gani o kaubang pulis ng karong panahon na. Yang kaubang pulis o na yun pamang gani. Kini tulis. Kato pa nga pagtanaw niya sa babao na ibag nakabutang sa hinong naman ako to nabutang na ako sa passenger seat o sa back seat ba nabutang na ako to kaya nakuha ko sa mga pinalit nabutang na ako to. Kaya pag-agi sa long hair, ipunit, unya tingala siya bugat, nga nato dito kung manok ihalas, puno sa bala to. O kung manok ihalas, swerte yung kahit kagyan. O kuhan pag yun. Di pag yun basta-basta, kay branded pag yun. Pero kung ma-timingan ka, madakpan ka, kung ipablatter na nakuna, oh. Priso ka. Oh, priso ka. Pablatter naman ako. Oh, bahalag manok ihalas na ako ang nagibutang sa bag. Pero di man ko dautang tao. Oh, di man ko dautang tao. Hello to Rizel Kulot Daguman. Oh, maing bundag. So alang sa naminaw karon sa 106.3 Bell FM. Oh, good morning ni Madam Helen Caniete. Dam, basi karong sunod semana mabot atong kapi si Bro Boy Laride. Bro, kawata na po kong bag, bro. Suki, ginako ni makawatan ni kong bag. Kitahan na lang, bro. Gamay-gamay na magsulod. Pero katong kwan, dako kahit itong akong manok ihalas, oy. Oh, 30,000 ba ito? Kung manok ihalas, arm score good daw. Mas bago pa na akong nalukat in town, kawat pag yun. Ay, nako, buhay. Mana, sige lang, life must go on. Engineer Nash, no? Life must go on. Pero itong gabi yun na, grabe na, lumural kong mayo. Ay, lumural yun ko. Mura ko, huot akong rugahan ko. Oh, ano man eh, naghimo mo nung takog mayo? Simba ko madumingo. Pero nga nung inanihon man ako kinabuhi. Kabala na, basta akong pamilya, piskay glawas, kaming tanan piskay, waday mga balatian. So, mga trials na sa kinabuhi. Managingon, padayon na itong kinabuhi. Salamat yun, ngawata, naghikog. Yung tao na kong mga anak, ayaw po paghikog tao. Papa, papa. Kuhan na may papa tao. Oh, medyo bitaw ang kiniba sa upa na ta sa ma-stress na bitaw ka. Di gini sayop ni Nguba, no? Di bitaw mga nang biktima sa pagkutlo silang kinabuhi. Di gini na ito, mabasol na sila. Di masubra na bitaw, mura grabe na giba. Sila, ang aguna-una mo, kuhan na po ka. Mupusiso na po ka sa mga papiles. So sige lang, importante nga buhita. Kaya kinikawatan, ato nang na ila. Sige, taklay ko nung bag nga patig. O, oh, yadi man siya kuno noon diha nga magtaklay bag. Magkakaw lakaw raman ni maghukas. O, oh, maglakaw-lakaw rin maghukas dayon walay bag pero kato patig kaya to man alarma dayon sa maong subdivision magikawatan kog bag sa kuang kuan bawbaw di araput sa akong gate gawas sa akong balay. So nana ko'y lead ito nang gireport sa itong mga intel sa itong mga amigong PNP. Kasi bantay kayo ka, do. Nadi kayo ka masakpan sa mga intel, ha? Ay, lutaw kayo kagsuba. Kawan na ko'y oras. Ang to na lang sa Lunes pohon. Ilasinoy mo ding mayong buntag ganatong tanan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting, Bell FM, alas 5.02 na sa buntag. Palihog ko. Kadali lang ha. Alas 5.03 na itong oras. Kadali isa kay Dunay. Ako sang ikuan. Kadali. Ganon naman po ni. Ganon, gapaspas man niya siyang iyaha. Sige, alas 5.03 na itong oras. Pasensya, kabagdig balgadas.

0: Alas sa 5:09 na itong oras sa Kabagnig Balgada sa kaninyong tanan ng mga suki na magtigpaminaw sa kanunay aning sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Maing Buntag. Tagasalamat sa mga kanunay nga pagsunod, pagpaminaw ng programa sa kahanginan mga Kabagnig Balgada. Matagadlaw nga Sabado kita mag-uban sa programang Lanog sa Bagtingan. Usa ka oras og tunga nga puno sa impormasyon og mga kasayuran nga nga ninyo nga masayran. Pinagi usab sa tuwa nga mga bagting reporters kabagting og kabalgada siya. Sa tuwa mga drivers sa kanunay maayong buntag, kumusta? Sa tuwa ang mga negosyante, ingon man kabagting kabalgada sa tuwa usab ang mga mananagat. Og sa tanan nga nagmata na karong mga orasa sa iyo nga nag-init og tubig karong sa iyo usab nga makapangapi or di ba ka sa iyo nga naghikay aron sa iyo nga makapamahaw kabagtig gabalgadas mayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako ang partner karong diri sa studio na si Nash samtang sa Perbayo Tukuran si Mary Ann Kinimon o si Dimar Kinimon sa Mount Palpalan na diha si Kuya Marino Biguas o si Mary Ann Tampugaw. Sa nga ko, si Bagting 17 Florence Sofima sa magkausap pa hangtod ta sa alasay si media sa buntag kabagtig kabalgadas mag-uban alang sa pagtunol sa mga balita mga impormasyon nga nga itang masayran ng adlaw nga Sabado. Pizza 18 na kitas buwan sa Hulyo. Paspas kayo ang mga bulan, mga adlaw nga nang labay. Muna nga kinahanglan usab kabagtig kabalgadas dilita magpalangay-langay tungtad sa tagsa kamaging buhaton. Aron usab nga dilita magkadipo-dipo panahon sa hapit nang mahuman ang bulan kabagtig kabalgadas. Alang sa mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, pwedeng ipadangat diri sa text line 0938-207-7614. Atong usbon kabagtig kabalgada sa atong text line 0938-207-7614. Muna ito ang text line alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan. BTC Headlines.
0: Oluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporters sa tuwa nga sayran sa lakat sa panahon localized sa thunderstorms makapiktar pagihapon sa Mindanao. 6.0
1: Radyo Bagbaging.
0: Ingon man kabagtig kabalgadas sa PRO 12 gipakusgan ang pagkikorina sa United Nations Department of Safety and Security o Army aron masiguro ang seguridad o kahapsay sa nasangpit nga rehiyon. Lain pa ang uluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporters kabagting o kabalgadas. Pinagi sa uluhan sa balita nga nagkanayon, Jensan, gipalig-on ang posisyon isip sentro sa industriya sa tuna sa Asian. Top 1 most wanted person sa Dumaguete nadakpan sa Zamboanga del Norte. Ingon man kabagtig kabalgada sa 67 kabagong jail officer 1 sa BGMP 9 hingpit ng nanumpa. Negosyante nga nangandoy nga mahimong piloto gipusil patay sa Zamboanga City. Dugang panguluhan sa mga balita, DSW9, gipangunahan ang modernong digital na social protection system. Ingon man, 680,000 nga kantidad sa drogang shabu. Nasakmit sa Kumalik Gun Band Checkpoint sa Cotabato City, tricycle driver sigop. 4.79 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Seaboard Patrol sa Zamboanga City. Dahil panguluhan sa mga balita, mental health sa mga senior citizens sa Margo sa Tubig, gipalig-on pinagi sa duha kaadlaw nga pagbansay. Mao ka na uluhan sa mga balita, diresto ang pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Bueno, kabag ni Kabalgadans, plaster na, labi na sa mga bagting reporters. Kaya ito na nga sugdan ang pagtunol sa mga balitag impormasyon. Unahon tang update sa lakad sa panahon karong buntaga. Mahinungdanon nga masayod ta kung unsa man ugaling ang dagan sa tuwang lakad sa panahon. Aron usab nga dili ta madilatar o mga langan sa tuwang mga gimbuhaton o dibaka kung asa man mo padulong karon. At least doon na mo'y kasayuran kabagtig Kabalgadas. Ang kompletong detalye na ini pinagi sa

0: na tuwang sayran na pinagi usab sa tuwang mga bagting reporters. Adunay dakong kantidad sa Shabu kabagting kabalkada sa nga nasakmit dito sa may atol sa gipahigayon nga kumilik gun checkpoint nga ang tricycle driver rin nga nadakpan na kantidad kini og 680,000 pesos og dito kinindakpan sa may Cotabato City. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Atubang sa hugot nga seguridad alang sa umaabot nga barm parliamentary election, usa ka 22-anyos nga tricycle driver ang nasikop human magkuha anong ibaraban ng 100 kagramos sa gidudahang sabo nga nagkantidad og 680,000 ato sa gipahigayong Comelec gun ban checkpoint niadtong Huwebes alas 8 sa buntag, Hulyo 16, 2026, sa Jose Lim Senior Street, Barangay Poblasyon 5, Cotabato City. Giilang suspect nga si Albani Daud Gamid, residente sa Barangay Gadungan, Talitay, Maguindanao del Norte. Ato sa inspeksyon, nakadiskubre ang mga otoridad og duha kadagko nga pakete sa drogang sabo nga gitago sulod sa iyang sling bag. Gibutyag ni Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region spokesperson Captain Steffi Salanggeta nga miangkon matud pang suspect nga gisugo lang siya sa pagbiyahe og paghatod sa maong ilegal nga droga ngadto sa iyang kontaka dito sa Malabang, Lanao del Sur, diin bayran unta siya og 15,000 pesuhol sa iyang paghatonda. Ning kasamtangan ang suspect temporaryong gibalhog na sa Cotabato City Police Station 1 na og magatubang og kasong paglapas sa Republic Act number 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radyo Bagting.
3: Radyo Bagting.
0: Paula kabag de kabalkada sa lessons learned ni siya sa tuwang mga drivers o basta pag si kinsa nga mga individual no kuno galing nasayod mo nga kini dunay kalabutan kini bitaw nasayod mo nga illegal drugs mas mayo gayud kabag de kabalkada nga dili mo musugot basin pa og hatagan mo og dakong kantidad kay aron na nga dili mabutang sa peligro ang inyong kaugalingon, di ba? Muna gingon kabagtig kabalkada sa nga diin na kuno galing musugot gani mo pananglitan na pagampo na lang yun mo nga dili mo masakpan. E pag masakpan gani mo inigagin ninyong checkpoint or mamonitor gani mo kabagtig kabalkada sa muna gingon nga magmahay yun hinoon mo, di ba? Magmahay yun hinoon mo kabagtig kabalkada sa muna nga kinahanglan na kaya inyohang batasanon ang pagbalibad kung mahimo, no? Una, gingon ba nga dili mag-musalig sa uban, no? Dili magpadala sa mga dagkong kantidad kay asangad-tungad to. Doon na yun mga kasangputan na satanan kabagtig kabalkadas. Dugang pa sa mga balitag impormasyon na diri po sa Zamboanga City, luoy po do. Negosyante nga nangandoy nga mahimong piloto, gipusil patay dito sa Zamboanga City. Hastang luoya. Nagingon ba nga sa individual nga nagnegosyo karon matuman ang pangandoy pero gihunusan lamang siya na lamang kinabuhi sa individual nga murag walay plano sa iyang kinabuhi kabagtig kabalgadas siya. Atong sayran kompletong detalye sa report pinagi ni bagting 29 Cheryl Onyot Lirasan.
1: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka negosyante nga nangandoy mahimong professional pilot human gipusil sa ulamayling riding in tandem suspect sa 20th Street Herrera Phase 1 Barangay Zambuod, Zamboanga City alas 9 sa buntag gagahapon Hulyo 17, 2026. Ang biktima gilang si Muhammad Dail Ismael II Arinal, residente sa Don Navarro Barangay San Jose, Zamboanga City. Sumala sa initial nga investigasyon, nagmaniho ang biktima sa iyang Toyota Hilux sa dihang gingong adunay nahitabong komprontasyon tali kaniya og sa mga suspect nga misangpot sa pagpamusil. Human sa insidente, nangikyas ang mga suspect sakay sa ilang motorsiklo samtang ang biktima gidala sa pinakaduol nga balay tambalanan apan wala na kini maluwas pa gumikan sa grabing mga samad pinusilan nga naangkon. Sumalas mahigala sa biktima si Arinal, usa ka kugihan nga negosyante nga nagulat lamang og oportunidad aron opisyal nga makatrabaho isip piloto og matuman ang iyang dugay ng damgo. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa krimen o mailhan ang mga responsable. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding. 106.7
0: Daga salamat Bagding 29 Cheryl Onyot Lirasan sa imong report. Nagandoy nga himahimong piloto igukotob na lamang gayod sa pangandoy gumikan lamang sa individual nga wa pa matumbo kun unsa hinungdan kun nganong iyang giya pusil kabagtig kabalkada siya. Sa atong pagbalik, dugang pang detalye sa mga balita atong sayran, diri paghihapon sa pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan, alas 5:26 na sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
3: Oras, hatod ka nato, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kogon Herbal Caps,

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon na andan na la permigyo tagtutok sa cellphone o computer, nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule, adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Kain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: 6.0
7: Nagpaminaw kamo sa lalano sa bantingan.
1: Alas 5.31 na itong oras sa Kabagnig Balgadas. Balik na diristo nga pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Ning sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM o sa DXB-Z756 Radyo Bagting. Ang National Telecommunications Commission padayon nga nagpahibalo sa publiko o nagpasidaan nga mag-amping sa mga scammers o mga mangingilan. Dili mo to o gilayon sa mga badawat nga mga text messages o ingon man, ligayan nga ihatag inyo ang mga personal nga impormasyon aron nga dili kinigamiton sa mga mangingilad aron kamo mabiktima. Sa gayon nga dunay madawat nga mga text messages. Sama na lamang sa mga message nga kamo nakadaog mga raffle draws apan wala mo giapilan. O di bakahan nangayo kini og one time password kon OTP kamo giawhag nga dili ihatag o dili mo tuo gilayon. O mamahimo kamo nga mabisita sa buhatan sa mismo sa National Telecommunications Commission aron nga matabangan kamo og inyohang ma-report ang numero ko nga mao ning text diha kaninyo. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon Kabagdig Balgadas, balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance kon Temra.
8: Balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
1: Mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary, gikan sa mga silinganan nga lugar o probinsya na sakop sa Tingog Mindanao. Unahan ato pagpasulod ang report gikan sa DXUM Radyo Bida, Coronado City. Pinagi ni Roel Lozano nga nagkanayon na Jensen gipalig-on ang posisyon isip sentro sa industriya sa tuna sa Asian. Ang kinatibukang detalye ay pinagi ni Roel Lozano.
0: Tingog Mindanao.
6: Patuloy na pinadalakas ng General Saluseri ang papel nito sa pagpapasigla ng ekonomiya sa ASEAN sa pamamagitan ng world-class na industriya ng tuna. Ayon pa kay DTI Region 12 Regional Director Flora Gabunales, mahalagang sentro ang Jensen ng pangisdaan at iba pang industriyang nakabatay sa yamang dagat. Ito kasi ang sisilbing pangunahing lagusan ng kalakalan sa ilalim ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMP IAGA. Sinabi pa ni Gabunales na nakahanda ito sa layo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang ugnay ng mga bansa sa rehiyon upang makalikha ng mas maraming oportunidad sa negosyo, pamumuhunan at kabuhayan sa pamamagitan ng inobasyon, responsable pangangasiwa ng likasyaman at pamanatiling pagpapaunlad ng industriya ng pangisdaan. Inaasahang mas mapapalakas pa ng Jensen ang koneksyon at pag-unlad ng BIMP IAGA at ng buong ASEAN. Ruel Usado, DXOM Radyo Bida, Coronado City, Tingog Mindanao.
0: Tingog Mindanao.
1: Dugang pas Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary, kabagting o kabalkada sa kuna diin na dulaan sa 1,000 ka mga tricycle o motorella for hire drivers ang nagkadawat sa one-time fuel subsidy. Ika sa lokal na kagamahanan nga dakong tabang sa ilahang panginabuhian, labi na nga padayon ang pagsaka sa presyo sa gasolina. Sa wala pa nahatag ang ayuda, ni Perma o Memorandum of Agreement ang City Government of Butuan uban sa 4 ka partner fuel providers aron ipatuman ang nasangpit nga programa. Nasairan nga gipanguluhan ni City Mayor Lo Fortun ang muwa signing uban ni Butuan City Transportation and Traffic Management Department Head Maria Cristina Cacion nga mga representante sa gasolinahan o ingon man mga transport cooperatives o guban pang mga stakeholders. Ang matag rehistradong tricycle o motorella for hire unit nga sakop sa kooperatibo or korporasyon na kadawat o fuel voucher nga magamit sa mga fuel partner stations. Aron makuha ang subsidiya, kinahanglan lamang ay presentar sa mga driver ang mga voucher ngadto sa fuel stations nga gikatakda alang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga ruta.
0: Tingog Mindanao.
1: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary, kabagting o kabalkadas gumikan kay kapin sa 350 kasako sa gituhan ng mga illegal mineral ores nga nagkantidad o 1.75 million pesos ang nasakmit sa kapulisan at also sa checkpoint operation sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Nasika sa taho, gikan sa pulis sa Regional Office 10, gipahunong sa mga personahe sa First Provincial Mobile Force Company. Ang usa ka Hino Wing Van Truck ang human nakit-an ang mga kalapasan sa trapiko sama na lamang sa wala pagsuot og seatbelt og dili awtorisadong pag-usab sa kulor sa sakyanan. Human sa inspeksyon na diskubrihan sa mga otoridad ang maong karga nga wala igong dokumento aron kini legal nga makabiyahe samtang gipaklaro usab ni Pulis Brigadier General Christopher and Abrahano, ang Regional Director sa PRO 10 nga hugot ang ilang kampanya batok sa illegal nga pagmina tungod kay dako kini og kadaot sa pagkinaiyahan og komunidad. Sa kasamtangan, ang duha kadinakpan nga ilahang nga giilang sa pangalan nga sila si Rico ug si Mark ang gibalhog na sa Linamon Municipal Police Station samtang nagpaabot sa mga kaso nga ipasaka bato kanila.
0: Tingog Mindanao.
1: Alas
6: nakipagpulaw si
1: Tay Eucho na samtang dugang pa sa mga balitang impormasyon. Ang balita atong balikan si Roel Lozano, pinaagi sa iyang report nga nagkanayon. PRO 12, gipakusgan ang ilahang kompanya sa ngadto sa United Nations sa Department of Safety and Security o sa Army aron masigurong seguridad o kahapsay sa rehiyon. Ang kompletong detalye, Rowel Lozano,
0: Tingog Mindanao.
6: United Nations Department of Safety and Security o UNDSS Security Advisor for the Philippines, Rakni Sina Todorovic, Pro 12 Acting Regional Director, Brigadier General Alan Manibog sa Camp Hermin Lira sa General Cebu City. Pinag-usapan ng mga ito ang pagpapalakas ng koordinasyon, pagbabahagi ng impormasyon at iba pang hakbang para sa kapayapaan at seguridad sa Soxergen. Ayon kay Manibog, mahalaga matatag na ugnayan sa mga partner organization upang mapalakas ang kakayahan ng pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng pagtutulungan ay mas magiging epektibo ang paghati ng serbisyo at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan sa rehiyon. Samantala, bumisita rin si Manibog sa 1st Mechanized Infantry Brigade of Philippine Army na pinagmumunuan ni Brigadier General Omar Orozco. Ito ay yung panghigit pang patatagin o ugnayan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Pinag-usapan ng dalawang mga opisyal ang pagpapalakas ng koordinasyon at mga magkatuwang nakmang upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa Soxergen. Ayon kay Manibog, mahalagang patuloy na pagtutulungan ng PNP at AFP sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad at sa pagpapanatili ng mapayapang kapaligiran sa rehiyon. Binigyan din niya na mas magiging matatag ang seguridad kung kakaisa ang mga institusyon sa isang layon na makamit ang isang ligtas, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
0: Tingog Mindanao.
1: Alas 5:40 na tong oras, diri paghihapon sa Tingog Mindanao. Tawagi paliog dahil sa Tivan. Ang iya ay napasudla siya sa kuwan. Katong tulis nga report ha. Palihog lang. Santa sa Picas Bahin, mukabat sa kapin o sa kamilyon ka pesos nga kandidat sa illegal nga droga. Ang nasakmit sa kapulisan atol sa managlahing bypass operation sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Sabay sa tao, walang puso nadakpan sa mga operatiba ang tulog ka suspect na naglalakip sa duha ka high value individuals nga sila si alias Pitpit o alias Chan. Sigo ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang Regional Director sa PRU 10 nga nagpabili ng ilang hugot nga pagsalig sa pagkikbatok sa illegal nga droga, pinagi sa pag-intensibar sa ilang operasyon na batok sa nalambigit niini. Dili matod pamalikayan nga magatubagtog mang kasong kriminal ang mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Tingog Mindanao.
1: Magkatugin natin bukang naglangkob sa BBC sa tuwang balita sa lakon na Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
0: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
1: 106.0 Alas 5:42 sa itong oras, dali patamo break kabag nagkabalkadas. Ato nang pasudlon ang usa sa mga report gikan sa Zamboanga del Sur kabag nagkabalkadas. Mahitungod nining 81 anyos nga lula gitulis dito sa Gipos. Gibanabanang 600,000 pesos nga alkansya sa apo nadala sa duha ka tulisan. Atong pasudlo ng report pinagi ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmol.
7: BBC Live Report.
9: Daling nagpahigayon og manhato operation batok sa duha ka mga armadong kalalakinan na suspetsado sa pagpanuli sa panimalay sa usa ka 81 anyos ang kapulisan niya nang alas 2:00 na sa gabi og nahitabo kini July 17, 2026 diin na kininhitabo sa may purok 1 barangay Bagitan Gipo sa Buangga del Sur base sa investigation sa kapulisan nga diin kini mong suspect ang nagsuot kini itong nga jacket o diin na dunay nakasakay kini sa puti nga Yamaha Aerox 155 motorcycle na pugtong isulod gadto sa panimalay sa maong biktima o diin na giguyod na kini siya sa suod o sa giingong pang gihulga gamit ang rifle din dili paigo. Di nagahimo usab og lakang ang mga nasangpit nga mga tulisan sa gagaid sa ihang kamot o gagitan pa ang iyang baba o pinaagi sa paggamit sa masking tape human may demand kini kung asa na himutang ng Alcance Piggy Bank na kini ang gipanagiyahan sa iyang 24 anyos nga apo. Di nasairan nga ang suspect ang nanihalugog pangitas panimalay o gadiin tuod nikuha nini ang mong alkansya nga nagbaton sa gibanabanan 600,000 pesos aya pa kini misibat ngadto sa likurang bahin sa ilang aportahan silang panimalay diin katapusan kini nga namatikdan nga napadulong ngadto sa barangay Sikatuna sa patron sa barangay Poblasyon Gipo sa Buanga del Sur nang hinapay ang Gipo sa Municipal Police Station nagpahigayon gilayon og makuting investigasyon aron nga diin na mapahigayon og uban sa pagpahigayon sa hot pursuit operation aron matumbok ang mga dagway ug inuman ay tinini ining mao mga suspect nga kinsa responsable sa pagpanulis ngadto sa panimalay sa usa ka 81 anyos nga lola. Bagting 16, Vanessa Cagas tumakol sa Radyo Bagting ug Belatan. 106.7
1: Radyo Bagting. Pagaway po angod kabag ni Kabalkada sa ano, usa ka senior citizen gitulis pagyodan. O ingon man na posible nga doon na rapod to'y kining kasayuran ba? No? Basin o nga doon na po'y kasayuran kabag ni Kabalkada nga doon na day dakong kantidad ang nga alkansya ang apo. Yung anong nindiman man kunahan dapit gibutang ang alkansya ni ini. Naman ka gibanabana nga 600,000 pagkanan nakuha. Paldo ang tulisan. Manta mahinauta nga madagpan ito mga kapulisan. No? Ang kining nani nga matang bitas individual dili angay pasanayon kabag di Kabalkada siya. Sa itong pagbalik, dugang pa mga balita dili paghihapon sa itong turmanon ang lanog sa bagtingan. At ang iyang presyo sa mga nagunang panaliton sa itong pagbalik. Alas 5:46.
7: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na. Cheesy Pan. Si Nanay Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
11: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kagin mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag
10: ha, bukid sa kulian?
11: O kato ganing ama nga mori na.
10: Bukid sa
11: ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganit ko maglisyo
10: baka ka sa bukid ikigod ka sa ka
11: sa tiyan nga nagmintin ko ana ay pwede na iahayin
10: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
11: makakat ka ba ay magrapag yun ko atang mga guloy yun na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang iguwang naman kay ka ay ko salamat
10: hindi pa kanalim mo
11: lang siyon
10: Lido
11: Alberto
10: tuloy mo idad.
11: Ay, ko anak ano, binta na ko.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglan alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
2: Paragis Bila Bila.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
11: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to build
12: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ko sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, o ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. You and MC1
13: Hardware. 106.2
14: FM. Inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
15: Paragis Bila-Bila.
14: Paragis Bila-Bila.
16: Radyo Magbating.
17: Nagpaminaw kamo sa Lano. Sa Bantingan.
1: Balik ta sa pagpanaguban, kabagdig kabalkadas, dari paghihapon sa tulumanong lanog sa Bagtingan. Sabihan paghihapon sa Radyo Bagting, sa Bell FM, kung mga nagpaminaw. Ato rang iya-ikuray kabagdig kabalkadas ang agatong pagpanuli sa Gipos, alas 12:30 sa udtong kato nahitabo. No? Udtong toto kabagdig kabalkadas, nahitabo ang pagpanuli. Sumurag si naalula, ragyo din taon mo'y nabilin siguro sa ilahang balay. Kaya nakahigayon man ang tulisan ng manulis o nagmalampuson gayod kabagdig kabalkadas. So managingon ba kung ugaling, ano, doon na mo'y dakong katidad na sa inyong alkansya, mas maayo gayod ngayon ang i-deposit dito sa bangko. Oo. Kaya aron kabagdig kabalkadas nga dili bitaw makawat ba, no? Managingon nga pinakaluwas kung ugaling gusto mo mag-alkansya, pag-open mo account sa bangko, kaya dito dapita, digi na mahanaw ang inyong kwarta. Bueno, kabagdig kabalkadas, ato ang siren karon ang presyo sa produkto sa liquefied petroleum gas kon LPG. Masama ni, doon na ba'y pagsaka o doon na'y pag-increase? Ang report, pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
18: BTC Market Report.
9: Yes, Bagting 17, mayong buntag, ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Ni mga orasa ito ay tunol ang kasamtangang presyo sa LPG. O mao kani ang price monitoring sa month of July, nga dunay pag-usbaw. Sa gasol, 2.7 kilogram, 460 ang tanki, 7 kilogram, 900 ang tanki, 11 kilogram, 1,335, 22 kilogram, 2,615 ang tanki, o ang 50 kilogram, 5,450 usab ang tanki. Sa piyesta gas, 11 kilogram, 1,285 ang tanki, 2.7 kilogram, 440 ang tanki. Mukha to kasamtang ang presyo sa LPG karon. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
16: 6.2 Radyo Bagting.
1: Alas 5.53 na itong oras. Dari paghihapon sa pagpanaguban, sa motoy kasamtang ang presyo, mga kabagdig kabalkada sa liquefied petroleum gas. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na ito ang siren, na balita nga nagkanayon 4.79 million pesos. nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Seaborne Patrol, Zamboanga City. Ang report pinagi ni Bagting 28 Kim Ver-

0: Nasakmit sa mga awtoridad ang gibadaban ng 4.79 milyon nga kantidad sa gidudahang smuggled na sigarilyo ato sa gipahigayong anti-smuggling operation sa baybayon sa Zamboanga City. Ato sa gihimong Seaborne Patrol nakadiskubre ang mga awtoridad o gabandonadong motorboat o lancha. Sa dihang gisusi na suta sa sulod ni ini ang 32 ka master cases sa Green Hills menthol nga sigarilyo nga nagkantidad og 4,790,000 na. Human sa mga operasyon na giturnover gilayon ang mga nasakpit ka sigarilyo nga doon sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Sa pagkakaroon wala pa mailhi sa mga awtoridad kung kinsa ang mga tag-iya o responsable sa gibiyaang kargamento. Bagting 28 show Kimberly na muwag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.0 Bagting. Sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon na gikan paghihapon sa buhatan sa kapulisan Kabagting o Kabalgada. Ang balita usab atong balikan si Bagting 16 Vanessa Cagas Magmol. Madod pa mag-uuma samdan sa pagpamusil dito sa tukuran. Ang sana po kahinungdan ni ini. Kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 16 Vanessa Cagas sa Tumakmol.
2: BBC Live Report.
3: Manag pusong, na gipahigayon sa kapulisan ang ginalian nga pagpahigayon sa operation na sab dito sa lungsod sa Taran, gumikan sa pagkaangol o pagdan. Iningosa ka mag-uuma, gumikan sa pagpamusil. Alas 6:30 ang takna sa July 17, 2026 sa Purok Santan, Barangay Sugod, Tukuran. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan nga diin kini ang nagsugod sumala pa sa verbal altercation o panaglalit sa biktima o suspect nga gikatahong aduna nay mga nanggamot nga mga panagbangit kay history naman diin na kini ang ilayon giulang unta sa ilang kinibitong na buhi usab ang sangpit nga panaglalis gumikan ni ining family member. Then ang suspect ang ginong na sa sulod na panimalay og mikuha sa iyang caliber 35 revolver og mibawal to sa maong gathering sa ilang pamilya gil ang biktima og naigo nga to sa tuong nga bahin sa iyang paa. Ang biktima daling nadala nga to sa Tukuran Rural Health Unit alang sa medical treatment samtang ang personahe sa Tukuran Municipal Police Station nagpahigay na sa buhat operation ano sa paglocate o ginunod sa pagdakop sa nasangkit niya misibat nga suspitsado. Nagpadayang pang-investigasyon sa kapulisan labot sa maong panghitabo. Bagong 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Bella Temog Radyo Bagting.
1: 106.0 Radyo Bagting. Mandayo kapag Balgadas, laging kung adunay mga panaglalis sa dili ipaagi sa kainit sa ulo. No, kinahanglan nga dili mo gamit og hinagiban, bahalag maglalis lang diyang dapita basta kawala lay mga krimen nga mahitabo kabagdig gabalkadas. Dugang pa sa mga balita ug impormasyon, top 1 most wanted person sa Dumaguete dakpan sa Zamboanga del Norte. Ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyet Lirasan.
2: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa Joint Law Enforcement Operation ang top 1 most wanted person municipal level sa Zamboangita MPS at top 1 most wanted person provincial level sa Negros Oriental Police Provincial Office nga giakusahan sa kasong rape sa Barangay Mate, Manukan, Zamboanga del Norte niadtong Huwebes alas 10:34 sa gabi, Hulyo 16, 2026. Ang nadakpan gila nga si Roland Atis Gumiala, 25 anyos, ulitawo sa kahelper o residente sa Barangay New Libangon, Polanco, Zamboanga del Norte. Nadakpan kini pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong rape nga giisyu sa RTC Branch 31 Dumaguete City, Negros Oriental niadtong Hulyo 8, 2022 og walay girekomendang piyansa. Ang dinakpan nakakustudiya na sa Polanco Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagding 29 Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Radio Bagding. Sa kadapusang bahin sa mga balita to nga siren kabagdig kabalgadas, balik na to sa bagting 16 Vanessa Cagas sa Macmol. Mahitungo din ng 41 anyos nga angka sa fractured ang walang paa samtang driver na kaangkon og minor injuries. Human nalambigit sa disgrasya didto sa Dumingag. Ang kinatibukang detalye sa report ni bagting 16 Vanessa Cagas sa Macmol.
2: BBC Live Report.
3: Fractured ang paa nini sa may walang bahin nini 21 anyos angkas o samtang nakangkon sa minor injuries ang 19 anyos nga driver. Mga kini ang nalambigit sa aksidente sa kadalanan dito sa lungsod sa Dumingag. Ang duha nakaangkon kini og mga pangus at kalambigit sa mga disgrasya nga gilangkuban usab nining pick-up truck o motorcycle ni anak. Ano si Emilia ang takma sa Udto, July 17, 2026, sa Purok Mauswagon, Barangay Lower Landing, Dumingag, Sambuanga del Sur. Base sa nimo investigasyon sa kapulisan, nga din kiningo ang duha ka mga behikulo, naglatas niya itong higayon sa mga direksyon, gikan kini sa town proper, Dumingag, padulong sa Barangay Bukayan. At pag-abot ni ini sa maong na fifth na itubuan, ang pick-up truck nga dunay driver nga 38 anyos nga negosyanteng babae ang nag-hazard gumikan kay tinguha ng muhunong nga itong higayon na. Apan, ang kaning disinubi nga motorcycle driver nagtinguha o sabsiya nga muli kay sa katlit uno nga gisundan nga sakyanan morning niko kinig pawala. Apan, kini ang napugus-usab sa pagbalik nga ito sa iyahang unang lugar sa balik nito sa himutangan, gumikan kay Duna ko yung nagsingabot na motorsiklo nga diin hinungdan nga nagabanggaay kini sa may left rear portion sa nidasmag kini sa likurang bahin sa mong pick-up o diin hagba nga to sa simentong konkreto nga simento ang mga sakay hinungdan nga nakaangkon din og mga injuries kining mga biktima. Daling gidala nga to sa Dumingag Rural Health Unit alang sa dinilang pag sampay kinigiyahang angkas ang gidala nga sa city alang sa dugaw pang medikasyon. Samtang pick up og truck ang driver o sabnini ang wala ra na unsa. Apan ang pick up og truck kaning pick up truck og ang duha ka mga behikulo gidala nga to sa Dumingag Municipal Station alang sa Tukmang Dispos. Bagting 16 Vanessa Cagas sa Radyo Bagting og Dalatan.
1: Radyo Bagting. Bueno, kabag ni Kabalgadas. Huwag ito ay kinatibukang naglangko pero dinis sa tuang tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Salud sa kauras, kabag ni Kabalgadas sa mga balita, gikan sa buhatan sa kapulisan. Maing buntag di ay ni Juanita Sasal Gadrantilaon. Good morning po ni Nori Amorganda. Good morning ni Embla Arnalin, na Johnny Cuba. Good morning, Vanix Sabumunga. Ingon man si Reina Acuzar, daghang salamat. Tristan Gulay, Marley Templado, Rex Ordoniza, Jojo Malong, good morning. Jose Ukaya, good morning. Kaliso Agot, Maing Buntag, og si Hamarudin Maruhom, good morning. Sambay Sultanaga di Maporo. Ang resulta sa 9 PM draw kagabi kabag di Kabalgadas kay ang resulta is 891 ang resulta sa 9 PM. Bueno, sa atong pagbalik kabag di Kabalgadas sa dugang pa mga balita impormasyon sa BBC News Center diri pag ihapon sa lanog sa Bagtingan alas 6:02 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ana o.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106

0: kini ang baganyan.
1: Oras mes radyo bagting ug Bell FM alasay 7 na sa buntag, balik ta sa pagpanaguban na lanog sa bagtingan.
2: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan.
1: Alasay sa 8 na itong oras, kabagri kabalikadas, dari paghihapon sa pagpanaguban. Tutulaman na usap, hatod ka nato sa Camp Health, multi-specialty nga nahimutang CNS, Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kanya ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, Masters Dr. Gino Olubrabancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wimina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwedeng mutawag or mutext. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, ningabag usab sa tuang programa ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya tumagkatauhan nga doon ay labinas sa mga kabayunan nga doon ay plano ng umutrabaho sa gawas sa nasud sa mga domestic helpers. Nagpangidaron og 24 nga doon na sa 43 anyos. Pwede mong mo-apply pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kaya nakinahanglan sila og mga domestic helpers alang sa nasud sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. Wala nga'y kabalakan. First timer ex abroad, willing ka po nga willing mo trabaho sa gawa sa nasud, pwede kayo mga mo-apply. Libre nga kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila. Libre nga pagkaon o libre usab nga pamasahe paingon sa Manila. Sa mga wala pa'y passport, libre nga pagkuha o passport, gitanyag nene. Paglakip na usab ang libreng medikal. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Ang ilang opisina na himutang sa Maypurok, Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Pwede mo nga mukontak sa ilang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or the bakas 0962-211-6023. 0962-211-6023 o pakikitai si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ang Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI nagpahibalo sa publiko nga sila nagpadayon paghihapon sa pagpandawat o mga enrollees alang sa mga alternative learning students. Kung ALS, libre o school uniform o libre nga tuition fee, mao na gitanyag sa Pagadian Junior College Incorporated. O sila usab nagpahibalo nga doon na pa sila bakante or slots alang sa mga grade 7 nga gusto nga mo-avail sa ilahang nga ESC scholarship. Pakikitay lamang ang ilang school registrar aron mo nga masayod kung paon sa maka-avail sa scholarship grant nga gitanyag sa Pagadian Junior College Incorporated. Ang ilang buhatan o tulungan na himutang ibabaw gamay sa Iliana Bevio College o buspod gamay sa Mormon sa Church. Alas 6:11 na itong oras, Kabagdig Gabalganas, Iliana Bevio College. Ingon man na niyabag usab sa tuwang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Alam na itong mga estudyante, no? Mga trabahante usab, nga gustong mo iskwilag kulhiyo ron nga makahuman, kung unsa man lang ipangandoy nga kurso, pa-enroll na, gumikan kay pwede mo makapili sa klase, buntagon, hapunon, or panggabi eh. Adon ay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, ug BAELS. Wala na yung rason, naroon nilika makatungha, tungod kaya ubos lamang kayog tuition fee. Pag ingon man, pwede kang nga makapili sa imong klase. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Alas 6:12 na itong oras sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon na balita gikan sa BBC News Center. Matod pa, DSW9, gipangunahan ng modernong Digital Social Protection System. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
3: Gipangunahan sa Department of Social Welfare and Development 9, pinaagi sa Social Register Section ang pagpahigayon og orientation alang sa mga leader sa Social Welfare Area Development Team kabayan sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Gipaila sa mga kalihukan ang Uplift Digital Platform na makatabang sa pagpasayon sa proseso sa rehistrasyon, verifikasyon o pagdumala sa impormasyon sa mga benepisyaryo aron mas epesyente ang paghatag sa mga bisyo sa tibok rehiyon. Sumala sa DSW 9, kabahin kini silang padayon nga digital transformation initiatives aron mapalambo ang kalidad o kaepektibo sa pagpatuman sa mga programa o serbisyo sa social welfare o development sa tibok Zamboanga Peninsula. Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa Belfem o Radio Bagting.
1: Radio Bagting. Alas 6:13 na itong oras, kabagdig balkadas. Ang National Irrigation Administration kuniya nagpahibalo sa publiko nga andam kini kanunay nga mutabang kaninyo kung galing aduna mo'y mga reklamo or else aduna mo'y mga pangutana. Bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa Regional Center Balintawag Pagadian or di ba ka contact cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Mao ka na ang text line or hotline sa National Irrigation Administration kuniya. Alang niya itong mga dunay mga pangutana, mahitungod sila mga programa, ilabi na ang patubig sa Basakan, Kabagting o Kabalkadas. Ang Petron Gasol, niabag usap sa ito ang pagpanaguban, ang bagdang lanog sa bagtingan. Kinig panagiyahan ni City, former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde kauban sing anak si Clarissa Isa Bahamonde. Ang ilahang Petron Gasol main na himutang sa May Santiago dol sa Dibim. Ikaduhang branch na himutang sa May Duterte Street Gatas Pagarian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang main na himutang dol sa SMC College at Bangs Pagarian Showmate ubo sa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran ug lungsod sa Aurora. 6.0 Radio Bagbaging. Dugang pa sa mga balitang impormasyon kabagdig kabalgadas diri paghihapon sa tuang pagpanaguban. Balita gikan paghihapon sa BBC News Center. Atong sayran ang balita nga nagkanayon, mental health sa mga senior citizens sa Marcos sa Tubig. Gipalig-on pinagi sa duha ka adlaw nga pagbansay report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC

0: tuig man gud kuwata masayo patag tuig do na ginislay kuta aron usab nga maalagaran ba og sakto ang katubitong nga mga jail facility no kay kinahanglan man gyud nga ang matag lungsod aduna na gyud untay mga jail facility kabag tig kabalkadas pero ang uban mangud kay wala pa di ba so ang uban kay wala pa muna ang naa pa lang uban hadapita kumasayop na sa diri sa kuan kining linyansa di ba napabaghapon diri sa kuan kining San Jose kana provincial jail napabaghapon na dana dayo na pa napita dito sa mahayag no kung wata masayop dito dapita pod daghan og mga kuan mo na ingon nga daghan sila kinahanglan ng mga empleyado kabag di gabalkada sa nga doon na pa yung uban niini gikinahanglan kaysa mga offices usab gayon nila di ba so muna i-congrats na to ang atoang mga bagong nanumpa ng mga jail officer 1. Dugang pa sa mga balita ang impormasyon gipaklaro sa Department of Health nga dili nila suspindihon ang dugay ng gipatuman nga National Deworming Program bisan pa sa pagkamatay sa saka grade 4 nga estudyante dito sa Cavite. Tungod masaligon matod pa ang mga health practitioners nga luwas o epektibo ang paggamit sa albendazole batok sa intestinal worms. Sigon ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, wala pa mapamatud-e nga ang tambal mo direktang hinungdan sa kamatayon sa maong estudyante tungod kay gihulat pa nila ang resulta sa autopsy nga gihimo sa National Bureau of Investigation kun NBI. Samtang nipasalig ang departamento nga mas palig-unon ang pagpatuman sa programa pinagi sa mas klarong pagpahibalo sa maginikanan bahin sa posibleng nga side effects sa tambalog sa angay nga buhaton kung adunay dili maayong reaksyon. Gidasig usab ni Domingo ang maginikanan nga siguraduho nga ma-hydrate ang ilang mga anak o dalon gilayon sa doktor kung makasinati o sintomas sama sa sakit sa tiyan, ingon man pagsuka-suka, human sa deworming, samtang gipangunahan o gipaklaro nini ang kamahinungdan ng paghihapon sa programa sa paglikay sa malnutrisyon o pagkalangan sa pagtubo sa mga bata tungod batod pa sa intestinal worms. Mabitaw ni anda kong hagit karon kabag di kabalgada sa tuang Department of Health. Kinibitaw nga paunsa no nga tuang maginikanan na dili mga hadlok bahin niya ni ining deworming program sa tuang Department of Health. Pero nga natong naunaon kabag di kabalgada sa nga kining tanan alang lamang sa kayuhan sa inyong mga anak aron nga dili bitukon. Oo. Di ba? Kay kung ugaling mango dili mapurga ang inyong mga anak sigurado gayud nga uban kay gaburot antiya dagkog tiyan ba murag ibutite. Mauna nga kining ang resulta do na gyud deworming pang pagpurga. So katong namatay nga grade 4 students dito sa Cavite, kato siya is usa lamang kato ka bata nga giingon nga aduna siya sakit, no? Aduna ay sakit kabag de gabalkada. So bitaw na nga before nila pa imnon og tambal, kinahanglan gayud nga masayran kuno una do na bay gipamati ang mao nga estudyante. Di ba? So, dugay na ning deworming program sa Department of Health. Pero doon nag yung mga side effects kapag digabalkadas, yung naman usab ni ini, kung mo na ang kanunan nilang gag ning mutugan o sakto ang usa ka bata, no? Kung ugaling doon na ba kinig ipamati silang kaugalingon? Kaya aron usab nga dili mabutang sa peligro, susama ni ini o kining grade 4 students. Nga diin kapag digabalkadas sa ang hinungdan matud pa kay doon na kinisya'y sakit, no? So, gumikan sa side effects, gumikan sa epektos tambal, so mo hinunay kabag di gabalkadas nga nakabsan sa inyo lamang kinabuhi. So, muna maginikanan, no? Kung galing alang sa kayuhan sa inyohang mga anak, pabiling him sa ugbaskog, o kinahanglan total na pamatudan naman ni nga luwas ning tambal sa DOH bahin sa deworming kining pagpampurga, o ipapurga na inyong mga anak aron nga dili na magka mga kuan, dili na magluspi dihang napita o di baka ha, dili na mga dagkog tiyan, okay? Bueno, kapag di gabalgadas, muna ko igong oras sa maalang sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga. Salamat kayo sa inyuhang walay hunong, walay puwas kapag paminaw. Hangtod na lamang sunod sa Badupohon sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Singin mas ang alam usab sa kinatibukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation. Mga Bagting reporters, salamat. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Mayong buntag, ganin yung tanan. Alas 6:26 na sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan. This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na!
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam mo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. 106 points.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ang atong oras, alas 6:33 sa buntag. Mayong buntag mga higala, igsoon. Welcome sa atong programa, ang Mahigalaon News Update. Ako ang inyong tigbalita og tigkomentaryo apil, Private First Class Vic Carlo Itampos, ang inyong mahigalaong matinabangon masaligan sa tanan. Good morning kaninyong tanan mga suki natong tigpaminaw ning atong radyo. Hinaot na kamo sa kapiskay, kahimsog o kabaskog sa inyong tagsa-tagsa kapanlawas o ang inyohang kauban, ang inyong pamilya, no? Hinaot mga higala igsoon nga nakapangapi o nakapamahaw kamo, mas maayog nakapamahaw kamo sa inyong tagsa-tagsa na kapanimalay, usa ta mo proceed sa ato ang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ato usab dili na to kalimtan, i-greet ang ato ang mga kaigsuunang mga mag-uuma, mangingisda, mga tigpatitigayon, mga negosyante o mga lokal nga mga lumulupyo dinhi sa ato ang probinsya, sa atong syudad o mga kasikbit nga mga lalawigan sa Zamboanga del Sur. Ato usab i-greet ang atong mga kaubanan sa Philippine Army, hilabi na atong mga kauban diha sa headquarters for Civil Military Operations Mahigalaon Battalion nga nahimutang sa Kuta Dao sa diha sa ibabaw, no, sa compound sa 9th RCDG og sa mga sister units diha. Good morning kanyong tanan. Inaot nga nanilhig na mo sa inyong tagsa-tagsa katugkaran, no. Then mga higala igsoon, dili nito kalimtan i-greet ang amo ang mga opisyales hilabi na sa 1st Civil Military Operations Battalion. Sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Idakawi. Sa amo ang Executive Officer Lieutenant Colonel Napoli P. Carriazo. Sa amo ang Headquarters Commandant at the same time Psychological Operations Officer, ang soon to be promoted, ato na lang ipromote ani Lieutenant Colonel Gilbert Osores. Sa amo ang logistic officer si Ma'am Reyanel Elumbareng. Sa amo ang S3 Captain Gablan, sir, good morning. Og sa amo ang Sergeant Battalion Sergeant Major Master Sergeant Samuel Pujutan inubanan. Sa amo ang First Sergeant Master Sergeant Mario Zuasola. Good morning kanyong tanan. Apil na mga kaubanan na akong tropa diha sulod sa headquarters. Usab, dili na to'y kalimtan ang mga nagdumala ng istasyon o mga kaubanan ni ini lagi pangunuhan ni Ma'am Van. Oh. Good morning kaninyong tanan diha, no? Sa way pagdugay-dugay mga higalaigsoon, pagpadayo na kita sa atong hisgutanan. Pero before ana, mga higalaig soon, ato ang i-congratulate ang amo ang unit nga nag-celebrate sa ika-15th founding anniversary nga nahitabo niya itong Pizza 16 niing bulan sa kasamtangang tuig. Kung di sa amo ang balik lantaw ang amo ang kaagi sa amo ang unit sukad pagka himugso ni ini nga under pa siya sa 1st Infantry Division, hantod na himo siya, giabsorb siya sa CMO Regiment. Mapasalamaton kayo ang amo ang in behalf sa amo ang Battalion Commander sa mga stakeholders, partner institutions o partner entities, non-government organizations, people's organizations, youth organizations o hilabi na ang mga partnered military units na sa pagtambong ni ato nga selebrasyon o padayon nga kooperasyon sa matag usa. Hilabi na usab, no, girecognize ang Radyo Bagting nga usa sa the best performing of the best partner stakeholders, no, kaning ato ang istasyon karon. Salamat kayo sa inyohang walay pag walay puas nga pagsuporta sa advokasya og misyon sa 1st CMO Battalion. Ang atong oras alas 6:38 na sa buntag. Oy kalaigsoon, atong tukion karon nga karong kabuntagon ang ato ang subject karon matter, oh, subject matter din, no? Unsa man yung subject matter, sir? So ang atong subject matter karon kabuntagon, mga higalaigsoon, if I am kabalo ko aware na gyud mo ani, no, nga nilabas sa mga nilabay nga semana, gihimo na pong topic nga una ang Palawan, sunod ikaduha ang Batanes. Kana kadungog pa lang mudaan ana na nakakuha na mog idea. Kay mostly sa to karon grabe gyud, halos ang ato ang mostly sa ato ang time nakaatubang gyud sa social media. So, gideklara sa China mga higalaigsoon nga hilabi na sa unsa to sa southern part sa China nga usa sa mga dagkong tulungaan or universidad sa China nga gideklara nila nga ang Batanes aside sa Palawan nga part daw sa kining ilahang area or territory giingon po nila nga extension daw sa Taiwan ang kining Batanes Group of Islands, no? Ilang giingon nga extension kuno. So sa mainland China nga gipanguluhan sa komunista nga partido nga mao ang kuan karon ang tawag ana People's Republic of China, gitawag na nila ang isla sa Taiwan sa dili pa aton tukuyen sa unsay sinugdanan ana, ila nila ang Taiwan as a rogue province. Kung unsa na unsa may bot pasabot anang rogue province, sir, kanang rogue province nga Taiwan, ilang tawag sa Taiwan is kanang breakaway ba, marami tawag ni bulag ni sukwahi nga probinsya yung nagbuhat og kagalingong gobyerno. Pero giisip gihapon na sa mainland China or People's Republic of China nga probinsya na nila sa kining mainland. So unsa may kalabutan ana mga higalaigsoon sa Batanes nganong na part siya sa Taiwan? So kana mga higalaigsoon, no, kay ilang giingon nga sa una pa daw panahon pa sa dili pa kayo nindot maupay pagsugod sa sibilisasyon, na aduna na daw, aduna mong kayo nahitabo, according to historical data, ang Tao people or ang Tao indigenous tribe sa Taiwan na ay direkta nga connection sa silingang isla ni ini, which is ang Batanes Group of Islands. So ang nahitabo diha mga higalaigsoon na ay trade. Oh, pag moingon mog trade na ay kining pagkalakal nga nahitabo sa duha ka indigenous people, ang Tao ug ang mga Ibatan. Kanang mga Ibatan mga higalaigsoon mao nay lumulupyo diha sa Batanes Group of Islands. So na ay trade o kining cultural exchange ang nahitabo. So kana nga base mga higalaigsoon mao nay giingon sa mga eksperto didto sa mao nga university sa China nga ang Batanes Group of Island is extension sa ilaha sa domain sa Taiwan, which is giila nila nga Taiwan, ang Taiwan isip ilaha. So nakita na to, daghan kayo ang kining kuan, kining mipalag, hilabi na sa ato ang mga kababayan, no, ni palag siya. Kay bisag ako mupalag naman mong ko, kana ibutang nato ba nga kanang yuta at titulado sa imuha, pero bawion sa pikas. Musugot ka kana mga higalaigsoon? Of course dili, no. So kana palang daan mga higalaigsoon, nayabag na gyud ning taga pikas nasod, no, kay halos gilukop na gaya nila kuha ang tibok West Philippine Sea. Wa na gaya nila giila ang arbitral ruling sa UNCLOS or United Nations on Convention on the Law of the Sea. Wala na gaya nila giila ang ruling sa UNCLOS about mahitungod sa ruling sa South China Sea nga gitagaan kita og 200 nautical miles from 100 nautical miles nga territorial sea. Gitagaan na kita og kining kuan ana ruling sa UNCLOS nga kanang 200 nautical miles simuon na natong exclusive economic zone, yun kita na bahala unsaon na pag-develop. Pero giangkon man tayo sa China na appeal pa manggali sa ilang dili na 9-line 10-10 na nga line ang ilang ibuhat, na appeal pagali ang Palawan. So mo to mga higalaigsoon, nipalagyot ang kadaghanan, ihilabi na ang katong mga intellectual o katong taga Philippine Historical Commission. Kaya tungod sa kining maong claim sa maong universidad. So mga higala, Ikson, pangutanon ta mo, huwag ka nang inyuhang yuta diha nga titulado, bawion sa inyong, or ang kunon sa inyong silingan, mo sugot ba mo? So mauna siya diha mga higala, Ikson, pero sa nakalabay nga adlaw, huwag ako masayop, kagahapong adlaw, pizza 17, gibawi sa maong kwan, gitakedown na ang katong ilahang claimant post sa social media or sa katong unsabang mga apps or browsing site, gitangtang na sa maong universidad sa ilang mga site ang ilahang claim nga Batanes Group of Island is part of kining territory sa Taiwan, which is part daw pod sa nga ilahang sovereignty. So mo tong nga igalaigsoon sa wala pat kato gitakedown, daghan sa mutsari yun, saksak sinagod ang mga reaksyon sa ato ang mga kaigsuuna, no? Hilabi na kami diri sa Hanay sa DND, kung which is part ang Armed Forces of the Philippines. Kung this si DND Secretary Gilbert Chudoro, iyag yung gipanghimakak nga kanang claim sa PICAS nasod, dili wala gyud na siya basihan o wala gyud na siya kining unod, no? Kay mostly on par research naman to, kay university ramay nag-angkon, pero sa tinuod lang po mga higala, Ikson, wala po may kadungog or wala po kita kabalita nga ang gobyerno sa People's Republic of China gikuan sa itawag ana ilahang gipaluyuhan o ilahang gisuportahan ang claim or katong study sa usa sa mga eskwelahan sa ilahang nasod. So nagpasalamat ta kay ilang gi-withdraw kay og ano po yung ma-withdraw, dako na gyud po kay nang kagubot og istoryahon. Kay kato pa lang daan nya claimants nila mga higala, Ikson, nikuha katog attention sa tibuok kalibutan, no, worldwide. Kay tungod mo to nga ni palagtong mga supporter sa Pilipinas, hilabi na sa ato ang arbitration sa UNCLOS, ug wa ko masayop mga higala, Ikson, dusi kanasod ang miingon nga nagpataka-taka na po ni ang China, waron lang nato sa tuang kaugaling pagsabot, nagpataka-taka na po ni China kung this kanang ilahang gibuhat, nagsigi, nagpadayon, ragihapon ni sila og cost, or dili man tayo yung cost, pero mao gyud na itinod, hinungdan sa dili pagkasinabtanay sa mahitungod sa isyo sa arbitration dinhi sa Indo-Pacific region, no? So mga higala, Ikson, ang atong oras, alas 6:46 na sa buntag. So mas maayong atong ipakuan sa ato ang mga kaigsuunan, mga higala, Ikson, ato ang hilabi na sa mga kabatanunan karon, ipasabot sa ilaha kung unsa gyud ang ato ang posisyon, no? Sa ato ang nasod, mga higala, Ikson, napalibutan manggit kita sa tubig. Natay territorial sea o exclusive economic zones. So kanang exclusive economic zone, mao na siya ang kining dili po na siya matawag og buffer zone or kuan, pero mao na siya additional kining dili po na siya matawag territorial waters, additional kining dugang sa imuhang tugkaran or dugang sa tugkaran sa Pilipinas, para kung this mao na siya i-exploit sa ato ang nasod para kuan og mga resources in times kung manginahanglan ta, kung sila pa mo na reserve nato nga mga resources. Pero ang nakaapan lang yun ani kay gikuha namang yun tanan sa China, oy intawon dapat oy bagong isyu ron nga nipalag ang ato ang mga kadagkuang mga politiko sa nasyonal, kay nagbuhat tong China Daily nga news nga about nya kining kuan, gibuhatan sila og kining AI generated nya sila, ugwa ko masayop silang Commodore Tariela, si kining Kiko Pangilinan, uguban pang mga tag-as nga mga kuan sa gobyerno nato, gipang buhatan og AI generated, mura daw ilang naong murag unggoy. Pero katong nga higala, Ikson, part na to siya sa mga tactic sa Pikas nasod, no, nga dili man nato matawag nga kontra nga nasod, di wala man ta nakigira sa ila sa Pikas nasod, nga dauton ang usa sa mga ima ang image sa ato ang nasod, hilabi na ang mga namunuan. Pero mga higala igsoon, dili na ta nato tukion ang pagpamulitika, kay ilaha naman ang kuan ang ato adre is that ang West Philippine Sea kay ato a kana kadagatan, ha? Kung sila pa, our seas, our rights, our future. So, atong kadagatan, atong katungod, o atong kaugmaon. So, nganong atong kadagatan man, our seas? Well, very simple. It is part of our exclusive economic zones, ang West Philippine Sea. Which is, kung we, according to arbitral ruling sa UNCLOS, kita adunay katungod ana. Mao nang gitawag natog our seas. Nganong our rights? Okay, our rights. Atong katungod. Kay gihatag mo na legally sa ato through arbitral ruling sa UNCLOS, kita ang adunay katungod unsaon pag-exploit ang mga mineral o natural resources ana. Hilabi na ang mga marine o other aquatic resources diha. Ingon sila ang kanang ato ang West Philippine Sea or kanang ato ang exclusive economic zone. Kaya adunay dako nga deposito sa itom nga bulawan. Unsa man ang itom nga bulawan? That is oil minerals. Mo nang gusto gyud na ang kunon halos tibuok sa Pikas nasod. So, ato ang katungod nga atoa na siyang panalipdan legally. Dili na to ipaagi nga maabot sa kara. Kung sila pa, di na nato pabton nga maabot sa karasan. Kung pwede ma-istorya o kuan nga kuan yun ipatigbabaw ang arbitral ruling o pwede ra on desk nga pwede maisgutan sa mata gobyerno sa ato ang nasod nga dili mauwi mauwi sa kining gera, mas maayo. Pero sa tinuod lang, kita ang adunay katungod ana, dili ang China. Mao na ito ang ipasabot, ha? Dayon, sunod, our future. Nganong our future man? Kay kana nga area, kanang exclusive economic zone or West Philippine Sea, mga igala, igsuon, is that mao kanay kining reserve nato nga pag-abot sa panahon, ang ato ang mga anak, kaanak-anakan, when time comes, when resources are scarce, oh, English ha, English. Kung ang panahon nga, ang ato ang resources is scarce, at least, or gusto mo nang scarce, nahadlok, scarce, scarce, basta maura na. Maura pa. So, okay mga ikalaig, so on, kung gamay na lang ang ato, or limitado na lang ang ato ang resources, kay tungod ganing resources na ito, dili, mangyod ni infinite, no, maabot mangyod time nga, ma-deplete na siya, or mahurot. At least, ang katong mga musunod niya mga henerasyon sa mga kabatanunan o mga lider sa tuang nasod, naa o mga lumulupyo, naa sila'y pagkakuhaan sa mga gikinahanglanon para mupadayon ang dagan sa ekonomiya o pagpanginabuhi sa tuang nasod. So, mauna siya diha, mga igsoon. Mauna ang our seas, our rights, our future. So, ang atong oras, alas 6:52 na sa buntag, no, mga igalaigsoon, padayon kita. Sa maunang kami, kabahin sa Armed Forces of the Philippines, silabi na ang Philippine Army, amuag yung gipangusgan o kining amuag yung gikuan, tataw yun ang amuang istan nga amuag yun yan ang protektahan na or no matter the cost is, even if it is our lives, amuag yun ang panalipdan. So, kung kami-kami lang mga higala igsuon o maabot sa panahon nga di na gyud maayo ang dagan, o kami-kami lang inyuhang saligan, di na po na mao. Oh, mahurot yun me. Mao na mga higala igsuon, i-invite ta mo nga magpamimbro dayon mo sa reserve. Okay, no? Sa ato ang reservist nga kuman. Karon mga higala igsuon, nagpadayon paghihapon ang pagkuano, pagpamimbro na ang pagpanglista or kinsa katong ganahan mo volunteer nga mo appeal sa ato ang reserve group, no, sa Armed Forces of the Philippines. Dali ra na mga higala igsuon, no, adto lang kamo sa pinakaduol nga regional kana RCDG. Oh, Diya, adto mo sa pinakadool nga RCDG or CDC. CDC sa inyohang lugar. Excuse me po. So, sa inyohang lugar, hilabi na og taga dire ra mo sa Bangka del Sur. Diya, naa diha na himutang sa barangay Daono. O diha, anha mo diha pagpalista mo kay naay schedule pag ma-submit ninyo unsa ilang ihatag nga mga pertaining documents ang kinahanglanon para ma-process ang inyohang reserve. Pwede mo reserve officer or reserve enlisted personnel. Unsa ba inyohang gusto? Basta ma-membro mo sa reserves, tagaan dayon mo ana og i-schedule mo ana kanus amo i-training. Okay no? Diya sa training, daghang kayo ang itulo sa inyo aside sa basic military training. Tagaan pud kamo sa kining basic DRRMO or disaster response nga mga trabaho. Yan diha pud mga higala igsoon, itudlo pud sa inyo kung unsa ka mahinungdanon ang ato ang sovereignty rights hilabi na diha sa West Philippine Sea. Dayon ato apong i-congratulate no ang ato sa laing bahin mga higala igsoon, ato ang i-congratulate ang ato ang usa sa atong kaubanan no, si Private Jones La Rosa, pero dili na nato tawagon og private, si future second lieutenant La Rosa na kay kagahapong adlaw ug wa ko masayop nag-opening na ang OCC or Officer Candidate Course Class 66 of 2026. Kapin sa 200 mantingali sila ug wa ko masayop, kapin kulang 285 ka mga mo training pagka officer puhon sa Philippine Army. So nang hinaot ta nga katong mga nag-training karon nya mga kadete, apil na to ato ang kauban nga pag-abot sa panahon makagraduate sila, pagka-serbisyoan nila ang ato ang nasod sa walay puas o walay tikas nga pagpanerbisyo isip mga opisyal nga sundalo sa ato ang nasod. So ang atong oras, alas 6:55 na sa buntag mga higala igsoon, padayon gyapon kita na atong programa. Hatod kaninyo sa Public Information Office, sa Public Affairs, sa 1st Civil Military Operations Battalion. Then sa ato ang pagkuhan mga higala igsoon, last atong topic nga tukion karon kani, kabalik-balik tagyog kuhan eh. Pero walay kuhan, bahalang magbalik-balik, at least sa kadugayang balik-balik, ma-remember na ninyo. Karon mga higala igsoon, panahon karon sa ting-ulan, no? Ting-ulan. Halos pirmi lang gaulan, talagsa lang magpakita ang adlaw. So karon panahon na uso kayo ang mga sakit. Hilabi na ang atong mga bata, vulnerable kayo sa sakit nga obsitoy. Unsa man na? Ubo, sipon, hutoy. So mao na mga higala igsoon nga ang atong mga anak, hilabi na kay nag-eskwela na ting klasina, ato ang paghatagan o paghatagan sa saktong nutrisyon sama sa pagkaon, sa mga saktong pagkaon sa gulay, prutas o mga uban pang mga healthy nga mga like carne, healthy rin po ng carne, balag mahalang kilo sa baboy. Dayon aside ana mga higala igsoon, tagaan nato sila paemno nato sila og mga vitamins. O daghan kayong mga barato nga vitamins na high branded na generic, pero kasagaran mga vitamins barato, affordable ra kana nga mapalit sa atong tagsa-tagsa kabutika sa inyong mga lugar mga higala igsoon. Dayon pagpadulong sa eskwelahan mga higala igsoon, aside sa pabauna nato sila og mga snacks, pagkaon og gugma isip ginikanan no, atua usab silang kuan mga higala igsoon, padad-an og payong og raincoat no, hilabi na pag dili na kanang sila ra muli silang kagalingon na may uban gyud na mag-hike or dili magsakay, pabalunan yun nato sila isip usa sa mga primary or first hand defense sa ulan. Kaya atong ulan ron dili na para sa unang panahon, ang atong ulan ron is acid rain, gamay lang nga mga kuan, dali ra kay ka magkasakit samot naghina og immune system ang imong anak. So kung sila pa, prevention is better than cure dyan. Let us encourage our children to drink 8 to 15 glasses of waters a day. Kaya if you drink 15 glasses of water, 8 to 15 glasses of waters a day, sickness will be afraid or might come on hand that day. Okay, mga ikalaikson, ang atong oras, alas 6.58 na sa buntag. Wa naman kita igong oras o panahon sa atong pagpanag-uban. Hangtod sa sunod na lang punhugna ning atong programa, Mahigalaon News, Mahigalaon News Update. Ako ang inyong tigbalita, Private First Class B, Carlo Itampus. Magpasalamat ka ninyo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mabuhay ang Philippine Army o dalaygon ang Diyos.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabel, nagbaba isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa Bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
10: 106.5 Ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
11: Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
12: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pitsa 18 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page o ma-monitor sa kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, Dolly 9 hugtanong nagpasidaan sa publiko batok sa mga mangingilad.
1: Barangay Santa Maria Council naggahin og pundo alang sa scholarship og disaster preparedness.
3: Sa uluhan sa balita regional, kapin 1.122 million nga drogang shabu na sakmit sa Cagayan de Oro. Tulo ka suspect na dakpan.
1: Drone-assisted rice farming gilusad sa Davao de Oro.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, proteksyon sa mga bata nga nagtrabaho sa content creation, gipasalig sa dole.
1: Mga opisyal sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kon FISGOC, ipasabina sa NBI.
3: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Estados Unidos naputo sa orange haze tungod sa nasinatian nga wildfire sa Canada.
1: Ebola sa Democratic Republic of Congo, mas paspas ang pagkuyanap kumparar sa mga naunang outbreak, sumala sa World Health Organization.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, big time oil price hike lauman sunod simana.
1: Sa uluhan sa balitang sports, o Vienna nakadaog og silver medal sa meeting Madrid 2026.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, PRC gilunsad ang National CPR Day 2026, pinaagi sa nationwide CPR caravan.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, duha ka misteryosong celestial body nagdala o kalipay sa katawhan kagabi unsa man kini.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Nadine Lostre nagtuo nga mas mulambo ang relasyon kung adunay personal space.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kinato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabelkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Nagpagawas karon og pahimangno ngadto sa publiko ang buhatan sa Department of Labor and Employment Regional Office 9 nga mag-amping batok sa mga katawhan nga nag-solicit og kwarta gamit ang pangalan ni Regional Director Albert E. Gutip. Matud pa, walay bisan kinsa nga individual ang gitugtan ni RD Gutib aron mangayo og kwarta, donations o guban pa. Hinungdan nga gitambagan niini ang publiko nga sutaon pag-ayo gikan sa gayod. Sa buhatan ni Gutib, ang mga madawat nga sulat o communication advisor mohatag sa ilahang personal information o salapi. Samtang hugot nga nagpahimangno ang Dole 9 sa publiko nga kanunay magbinantayon o mag-amping batok sa mga mangingilad aron dili kinima biktima. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mo kontak sa ilahang opisyal nga hotline pinagi sa 0967-420-0859.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, giandam na sa Barangay Santa Maria, Pagadian City ang paggamit sa ilang Social Civic Projects Fund kon SCPF alang sa duha ka importanteng sektor, ang edukasyon sa mga kabatanunan ug ang pagpaligon sa pagtubag sa mga emerhensya o kalamidad. Gibutyag ni Barangay Kapitan Fernando Pasa nga nakadawat sila og pundo gikan sa National Government ug ila kining tungaon aron masiguro nga mapuslan sa mga residente. Din ang unang 100,000 sa maong pundo igahin alang sa scholarship program og lima kabinipisyaryong fourth year college ang makadawat og 20,000 matag usa. Ang laing 100,000 gamiton alang sa pagpalit og mga computer set og mga tent nga matud pa ni Kapitan Pasa dako kini og ikatabang sa pagpalambo sa ilang serbisyo sa barangay og pagpangandam panahon sa kalamidad. Gipasabot usab ni Pasa nga wala na nila gigahin ang pundo alang sa mga sakyanan tungod kay duna na sila'y magamit ni ini sa pagkakaroon.
5: 100,000, only 5 beneficiaries ang maka-avail katong 4th year graduating na amounting of 20,000 pesos. And another 100,000, nga mo adi, mupalit mi o unit sa computer o atong tent, maurag na mo akay. Kami o sa B-Course Board, ang kaloy sa Diyos, ang Barangay Santa Maria, nanapun mi ana. Amo ang kwarta, at is intended for na scholarship program, another, in line is a disaster, mupurchase mi o katong computer set and the tent.
1: Gipaabot usab ni Kapitan Pasa ang iyang pagpasalamat sa National Government tungod kay ang maong pundo magamit sa pagpadagan o paghatag og suporta sa barangay.
0: BBC BBC Martin Martin Balita BBC Balitang Regional.
3: Mukabat sa 1.122 million pesos nga kantidad sa gituhang shabu ang nasakmit sa duha ka managlahing anti-illegal drug operation sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City na itong Hulyo 16, 2026. Din tolo ka drug suspect ang nadakpan. Sa unang bypass operation alas 2:24 sa Kadlawon, nadakpan si alias Petpet, 35 anyos, o nakuhagikan kaniya ang 50 kagramos nga gituhang shabu nga nagkantidad og 340,000 pesos. Lakip na ang mark money o coin pouch. Sa ikaduhang operasyon, alas 10:10 sa buntag, sulod sa Lumina Homes, nadakpan sila alias Chan, 37 anyos, HIV o alias Rolf, 45 anyos, nakuhagikan kanila ang 115 kagramos nga gituwang shabu, nga dunay kantidad nga 782,000 pesos, drug paraphernalia o mark money. Ang tulo ka suspect, anana sa kustodiya sa kapulisan o gatubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, opisyal na nga gilusad sa Provincial Government of Davao de Oro ang paggamit sa drone-assisted rice farming atol sa Palay Sikatan 2.0 nga gihimo sa Provincial TESDA Training Center sa Barangay Linuan, Monte Vista, Davao de Oro niadtong Hulyo 16. Ang Davao de Oro o sa sanapiling pilot area sa Department of Agriculture Drone for Rice Project Demonstration sa Davao Region. Mukabat sa 1,500 ka-ektarya sa Humayan ang sakop sa proyekto, din 50 ka-ektarya sa Barangay Linuan ang unang demonstration site. Pinagi sa agricultural drones, mahimo na ang direct seeding, pagpakatag og abono, soil ameliorant og pesticide spraying nga gilaumang makapakunod sa gasto sa produksyon, kakulang sa labor og makapataas sa ani sa humay. Samtang ang mga mag-uuma nga moapil sa programa makadawat og 10,000 pesos kada ektarya nga production assistance og libre nga drone services alang sa nagadayang buluhaton sa umahan.
3: Gipasalig sa Department of Labor and Employment sa publiko ang padayon nga pagbantay o padayon nga pagpatuman sa mga programa aron mapanalipdan ang mga bata nga nalambigit sa content creation. Ilabi na ang mga bata nga 15 anyos paubos. Kini nahitabo taliwala sa nagkadagko nga kabalaka bahin sa posible nga pagpahimulos, pag-abuso o diskriminasyon nga mahitabo sa mga digital platform. Gipahinumduman ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino nga ang mga bata mahimo ra nga maapil sa content creation ubos sa kasamtangan nga nagkona sumbanan subay sa Republic Act number 9231 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Miingon siya nga kini naglakip sa mga pagtrabaho ubos sa responsibilidad sa ilang mga ginikanan o legal nga tigbantay o kung mga miyembro ra sa iyang pamilya ang nagtrabaho o kung ang nagtrabaho pa, o pag-apil sa

0: sa May Rizal Avenue, San Francisco, Pagadiana City. Ang AB Gadget, adunay line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Nahimutang sa... Nakip na usab nga nahimutang ang ilang mga tindahan sa nagkalaiyang probinsya din sa kasikbit na probinsya sa Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot mo.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Sports, Balita.
0: Nakadaog og silver medal ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiena sa Meeting Madrid 2026 magipahigayon sa Spain. Nakabuot ni Obiena ang iyang season best nga 5.85 metros sa maong kompetisyon, samtang si Bo Candalita Barre sa Germany maoy nakakuha sa Bulawan human makalukso og 5.90 meters ang gihabugon. Napakya si Obiena sa iyang ikatulong trial nga milabaw og 5.95 meters. Hinungdan nga nakuha ni Baire ang kampiyonato. Sa miaging tulo ka tournament, karong bulana padayon nga nakatabok ang Pinoy Olympian sa 5.80 metros.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa Palawas, gilusad sa Philippine Red Cross ang National CPR Day 2026, pinaagi sa usa ka nationwide CPR caravan aron matudluan ang mas daghang Pilipino sa hustong paagi sa cardio pulmonary resuscitation. Mulungtad ang kampanya hangtod Oktobre 16 og ipahigayon sa mga eskwelahan, barangay, terminal, mall o uban pang pampublikong lugar. Tumong sa PRC nga makabansay og 900,000 ka partisipante karon tuiga og mapalapdan ang kahibalo sa publiko bahin sa cardiac arrest, first aid og basic life support aron mas daghang kinabuhi ang maluwas.
0: Ang balita sa maing panlawas hatod kanato sa Camp Health Molkai Specialty. Mananimutang sa CNSOY Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi Specialty, ipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Doon na pa ilaing mga doktora, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago, o Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayon ka ba?
0: Alright, inita sa nasayon ka ba, mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27.
2: Yes.
0: Nasayon ka ba nga nalingaw di ay ang mga mata? Itong mga nananaw sa tibo kalibutan sa usa ka nindot kaayong celestial display sa dihang nag-abot ang usa ka waxing crescent moon or kaning kanabang patay nga bulan na o ang planetang Venus sa usa ka masanag nga evening conjunction human sa pagsalop sa adlaw. Gipasabot sa mga astronomer nga bisan tuod o murag managsilingan lang kining duha ka labihan ka mga maanindot nga butang sa kagabhion, kini nga talan-awon o sara ka optical illusion sa mga mata. Tungod kay ang bulan, anaaman sa gibanabanang 238,000 miles, gikan sa yuta, samtang ang Venus, nasa 10 million ka miles, ang gilayon sa luyon ini nga alang sa yanong mga mata, daw sila naglinya sa atong pananaw. Nasayod ka ba nga tungod kay padako pa ang kahayag sa bulan, kini nga hitabo kanunay makita sa kasadpang bahin sa langit diin ang duha ka celestial body nagsubay sa ecliptic o ang patag nga gianan sa mga planeta sa solar system. Gawas sa kahayag sa Venus, nakita usab sa mga tao ang Earth sign o kining gitawag nga o Da Vinci glow. Din ang kahayag sa adlaw nilahos gikan sa mga panganod o kadagatan sa yuta padulong sa mangitngit nga bahin sa bulan hinungdan nga nigaan kinigamay o nakita ang tibuok lingin sa bulan. Sigon sa mga eksperto, kung hingpit gayod ang paglinya niini, mahitabo ang mas talagsaon nga lunar occultation. Din ang bulan moagi mismo sa atubangan sa Venus adaw mo sapaw ug mo pawala ni ini sa pananaw sulod sa usa ka oras. Ang nasangpit nga celestial display nahitabo kini kagahapon July 17, 2026. Kagabi di ay kay gabi man siya dapat. So, di ba? Amazing kayo ang God Creator, mga kabagding o kabukada. Ang balita sinasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College na ginusana ng pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Sige lang.
2: Alright, gipambit ni na din Los Tre. Nga importante alang kanila sa iyang hinigkon, hinigugma nga si Christopher Barrios. Ang paghatag.
0: Christoph
2: din na.
0: Christoph or Christophe? Ang sabi na siya.
2: Paghatag o personal space sa usag-usa, aron mulambo, umugrow isip individual, o maka-explore sa mga bagong butang. Bisan og lain-lain sila gipuy-an sa Siargao si Christoph og anausab sa Manila si Nadine diin na nagkanayon ang actress nga smooth ang dagan silang relasyon matud pa niya kung anaa sa sakto nga relasyon mahimong natural og walay kabug-at sa dughan.
0: Kinana di ay
2: kung live-in na sila sa Siargao.
0: Nindot, LDR ni sila. Wala personal.
2: Ay, kinamagod siya yung movie, diba?
0: Si Christoph nasa Siargao niya. Sina din na po sa Manila. So, LDR dyan kaayo silang duha.
2: Yes.
0: Yeah, matun pa nga mag-grow daw kuno silang duha kung na ay personal space.
2: Alam nga, gwapo magod kayo yung uyab mampod. Afam.
0: Mao, di ay. Nga ikaw, kanos aka magka-afam ka ron?
2: Ogma na.
0: Natural lang yun ko, no? O walay kabugat sa dughan. Depende ra po na kung ang imong higugma masaligan.
2: Aray
0: mo, pakak! Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment sa KFB page kon asa makita ninyo ang mga nagadayang programa o ang mga entertainment program. Ayan, good morning ni Enteng Carpio watching. Naglantaw siya karon na siya sa Zone 11, Alta Tierra, Tiguma. And good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Mga na sila sa unom ka mga listeners karon nga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile app. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Glory to God di ay kay naulian na ang ato ang Bell FM.
2: Yes.
0: Ay gamay ang giayo ginagmay. Lagi samtang sa Pikas Bahin. Karong adlaw di ay dunay promo ang LPG Fiesta, di ba? Dito ipahigayon sa murag covered court or dito sa ilahang buhatan. Sige ba, mag live raman si Bagting 17 siguro onya later on. Doon na sila yung mga promo sa LPG Fiesta. Doon na sila yung portable stove. Katabi taong naibalang butane. O, tag 299 ra. Sige, pangitaan na ninyo hadapitan ng LPG Fiesta. Nga, gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde. And of course, napay atong idugang sa dili patama na milit. Ang katubitong driver's license nga na ania dinhi sa Radyo Bagting. Palihog ko og kanibitong akong amuang babagtingan si Jason Dolar kinsa may mga silingan niini. Ang iyang driver's license ug iyang atomic card na adiri sa Radyo Bagting. Sige, i-claim lang dinhi. Pwede ra pod mag-message sa official Facebook page og sa mga taga First District di ay ugma papuhon ang inyuhang brown out alasay sa buntag man to magsugod no hangtod alasay sa gabi karon mangyud unta to supposedly nga kay gibalhin man og mas. So kana nga power interruption, kana nga brownout gikan na sa National Grid Corporation of the Philippines. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag, kaninyong tanan. Alas 7:32.
1: BBC Bagting Balita.
4: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
5: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
13: You're in MC1 Hardware.
14: Si Ann Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
15: Ako si Ann Nebres, taga Purok 2, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. ingon ana.
16: Paragis bilabila.
15: Oh, paragis bilabila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
16: Bila edad din mo ron, ma'am?
15: Ako 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
17: Paragis Bilabila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na giyon, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
18: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
4: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
19: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapagin po nabli. Dahil pag mag-abli, mga ito siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian. 106.2
20: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
21: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
22: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa dili ta maglangan ang kinakusgan nga intro sa tibuok kalibutan uban sa akong kauban nga pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Unya gipangandaman sa tanan nga diin gihuwat pagyud, giilugan, giawayan sa tibuok kalibutan. Grabiha. Why makatupong sa intro? Suya silang sa tanan. Dodge Marson, Abanti Dodge.
23: Yes, Bayagala, kumusta? Ug maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi si ni Mayor Sammy Co nga Asenso Pagadian para atarag mga katawhan ning Dakbayan adunay kalabutan sa mga proyektong programa nga gipatuman dinhi sa siyudad sa Pagadian. Ug maayong adlaw sa mga katawhan sa Busurian. Sa 1st District ug 2nd District ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala sa Asenso sa Buanga del Sur.
22: Yes, ang kaakuhan inyong babati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co ang Pagadian City, pinaagi sa kusgan ng mga FM o AM radio stations din sa siyudad sa Pagadian. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon o paggali ko ang mga Muslim. Gimpiadlawnan patad o mga subanin, mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan din sa Pagadian City og pinaagi ni Mayor Sammy Co lagbas na sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur og sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Yes, unang bulyada, unang mga dos. Unang
23: hisbutada na to karong adlaw mga higala. Niadto di kalabay nga adlaw, malampusong giablihan ang Tiguma Food Fair 2026 sa Airport Road isip kabahin sa pagsaulog sa ika-81 nga araw ng Barangay Tiguma og nagsulodan sila og adlaw araw og gafista sa nasangpit nga barangay. Gipanguluhan ni Kapitana Chi Tampus og sa tibuok Barangay Council ang maong kalihukan uban sa presensya ni Per City Councilor Roger Asdillo, City Councilor Lance Samuelco, City Councilor Jigir Ariosa og ni Ma'am Marina Tual. Ang mga kalihukan nagtumong sa pagsuporta sa mga lokal nga food vendors, pagpalambo sa panginabuyan sa komunidad o paghatag og dugang oportunidad sa mga gagbayeng negosyante. atol sa pagbukas sa Tiguma Food Fair. Gipaabot usab ni Mayor Samico ang iyang asenso message. Din iyang gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagtinabangay sa komunidad. O ang padayon nga suporta sa lokal ng mga negosyo isip kabahin sa kalambuan sa Barangay Tiguma nga gipangluhan ni Kapitana Sherma Tampus og sa Dakbayan. O gagawag usab ni Mayor Samico nga imintinar ang kahapsay o kalinaw ang trapiko o kalimpyo sa mao nga dapit tungod kay ang gibiligyan niini mao ang mga pagkaon alang sa mga katawhan nga dumudoong mga bisita o mamalitay din ha sa gipahigayon nga Tiguma Food Fair. O aside ni ana duna usab salay perihan mga carnivals sa gusto nga mag-rides o unsa pay ilang gusto diha nga masaksihan sa dasangpit nga barangay atol sa ilang nga kasaulugan.
22: Yes, mao kana ang kanang aktibidades diha usa sa mga kalihukan sa pagsaulog og syempre sa araw og fiesta kay gadungan na diha sa barangay Tiguma sa pagpanguna ni Kapitan at Chitampos. Syempre naman obana sa pagsuporta ni Mayor Samico dinhi sa Dakbayan sa pagadian. Of course, sa tanan nga mga city councilors diha sa 15th City Council, na adya aktibo si City Councilor Jigger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidillo. Syempre pa naman katong nagtinguha nga mobisita, anha lang mo sa Barangay Tiguma, padulong mana sa airport. Na daghan na diha nga mga barigya nga sigurado gyud nga ganahan ang tanan food fair diha sa Barangay Tiguma. O syempre pa kanang gihimo man gyud na nga kuan limpyo unya kanang sigurado alang sa ato ang tanang katawhan, dili lamang sa mga taga Pagadian City kundili sa mga dumudoong dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Kasagaran nga bukas na doon sa hapon na gyud na padulong
23: nga alas 3.
22: So diha na mo magsugod og anha sa Barangay Tiguma. Aron usab inyong masaksihan o inyong matilawan ang nindot nagkalain-lain nga mga klase sa mga pagkaon nga naadya gi-display o gibaligya. Usa ka na sa atraksyon din sa Dakbayan sa Pagadian, ilabi na pinaningkamutan sa ato ang mga barangays. So katong mga barangays nga bisan sa lalawigan sa Zamboanga del Sur nga sakop sa kalungsuran, kung gusto ninyo nga maghanduraw sa maong ingon-ana nga kanang kalihukan alang paghatag og pabibo, dili lamang pabibo sa inyong lugar kundi turismo nga diin anhaon mo sa mga katawhan og siyempre daghang mamaligya. So daghang mo anha sa inyong lugar og ang ato ang negosyo mulambo pinaagi sa usab nga kanang dili kay mo kakuhag ideya animo sa siyudad sa Pagadian, animo sa turismo sa tourism office sa Pagadian City or mo na mo sa barangay mismo sa Barangay Tiguma nga nakapahigayo na sa maong kalihukan.
23: Yes, boda mga higala no ang usa sa mga programa ni Mayor Samico sa economic program dinhi sa Dakbayan sa Pagadian para mas mutaas pa ang ato ang ekonomiya dinhi sa siyudad. Og sa dugang nga isugutanan mga higala, nagkortisikol usab ang FAR Senior Superintendent nga si Kadel Akalul sa buhatan ni Mayor Samico, ilabi na sa Fire Safety Emergency Preparedness o guban pang serbisyo nga makabenepisyo sa mga katawhan usa sa ilahang gihisgutan niini o guban pang ngayong hisgutanan, ilabi na sa ilahang hapit na human gyud nga buhatan diha sa Regional Government Center ang Regional Government Office sa Bureau of Fire Protection dinhi sa Rehiyon Noybe. Og pakita usab ni Mayor Samico ang dakong suporta niya sa mga nga buhatan tungod kay usaw-usab ni nga mao'y gisangunan labi na aning adunay kalamidad nga sunog sa atoang komunidad sa kada barangay og labi na dinis Dakbayan sa Pagadian og dili lang kay Dakbayan sa Pagadian, mga kasikbit nga mga munisipyo dinhi sa atong probinsya.
22: Yes, ingon ana ang ato ang siyudad sa Pagadian sa pagtabang ilabi na sa mga regional offices sa gikan sa Zamboanga City nga mobalhin na gid sila sa Dakbayan sa Pagadian unya wala lay lain nga mayor pa nga atong hisgutan nga ang pag-antos giantosan gyud. Syempre unya kanang naghimo gyud siya iyang kaugalingong kahago nga diin human gipabayaan sa unang administrasyon dinhi sa Pagadian City ug sa Zamboanga del Sur ang pagka-regional center sa Pagadian City nga unta lagbas man nga maka kahatag og benepisyo sa atong mga kaigsuonan nga taga Zamboanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit. Ilang gipasagdan nga nanguli ang ato ang mga regional offices personnel og didto na sila sa Zamboanga City. Niya, pagbalik ni Mayor Samico, iya na pod nga gipaningkamutan nga mahibalik dinhi sa dakbayan sa Pagadian ang tanan nga mga regional offices tungod kay dili naman na siya ikalalis og wala na gyud makiglalis tungod kay deklarado ka na sa Korte Suprema nga ang dakbayan sa Pagadian mao na gyud na ang regional center. Then gawas niya na nga deklarado ang suporta manggod niya na sentro ganda ang dakbayan sa Pagadian tungod sa pagka-create o pagkahimugso sa BRMM or BARM. So ingon na ana og managmagahi magyud na sila dods nga mobalik diri sa Pagadian City kay ikaw kunoy taga Zamboanga City ganahan pa baka magsigiga uli-uli back and forth ngadto sa Zamboanga City nga hilabihan pud kalayo. But then gi-convince gina ni Mayor Samico og unsay iyang mahimo para lang gyud mapasayon sila dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Mao na ngang ato ang Bureau of Fire Protection Regional Office, dili na sila mag-abang sa sunod diha sa San Pedro.
23: Tungod kay doon na sila himugaway nga buhatan sa Regional Government Center. So kompleto na na diha ang Bureau of Fire. Nausab diha ang Area Police Command sa Mindanao, sa Western APC. Mindanao, ang APC. So kompleto na diha no sa ato ang Regional Government Center. Nga sa pagpaningkamot kana ni Mayor Samico nga makabalhin gayod og naa na sa 90% nga manhuman exactly. Na mga yuta ang tanang mga regional offices dinhi sa Zamboanga Peninsula Region 9.
22: Laliman ka og kinsang local government unit nga muhatag og dako nga luna aron lang tukuran og usa ka regional office sa yuta na sa siyudad sa Pagadian gipalit gid na mismo sa LGU Pagadian gikan sa mga katawhan nga nag-okupa nagtag-iya nya nang dapita sa may barangay Balintawak aron lang gyud ang atong mga regional offices motukod na gid sila dinhi sa siyudad sa Pagadian sa ilang regional office kay laliman kang mopalit pa kag lote unya dako kayo nga square meters ang gikinahanglan unya mahal na kaayo. So gi-provide kana sa dakbayan sa Pagadian aron ang ilahan na lamang mao ang pagtukod sa ilahang mga regional offices dinhi sa Pagadian City unya walay angkon-angkon mo des probinsya ay mog angkon-angkon nga naamoy natabang o natabang dia kaya kanang og nakatabang pa mo kamo nga administrasyon karon sa probinsya nakatabang pa mo sa una pahagbay ra nga diin ang kanang 4x gobernador maupay congressman sa unang distrito unya ang gobernador karon maupay vice mayor ni sa dakbayan sa Pagadian og ilaha ang administrasyon sa una wa moy nahimo tungod kay sa inyong panahon nang uli namingaw ang mga regional offices din sa Pagadian City miligoy pagbalik sa Zamboanga City tungod kay you have no will, wala ka mo'y political will, wala ka mo nagtanaw sa katawhan sa dakbayan sa Pagadian o Zamboanga del Sur, wala ka mo nagatinguha nga mulambo ang ato ang Pagadian City o Zamboanga del Sur ng tinguha lang mo sa pagpalambo sa inyong kaugalingong mga interests.
23: Ang ilaharang ginawa na ang ilang kagalingon nga kuan kanang makabenepisyo
22: exactly.
23: Sila o wala sila naglantaw ba nga kung sa advantage nga mabalhin na tanan dere ang mga regional government offices sa Pagadian City nga untaw sa ni sa ilang trabaho sa kaniadto nga na congressman pa rin na gobernador hanto na pildi lang pagdagan og mayor gipulihan usab sa asawa nga gobernador wa gihapoy nahimo. Mauna na mga higala nga only si Mayor Samico maoy naningkamot gyud nga makabalhin sila din sa dakbayan sa Pagadian mauna ang Regional Government Center sa Western Mindanao.
22: Naglutok lang inyong mga mata niadtong mga panahuna. Unya sa pagbalik ni Mayor Samico, si Mayor Samico ang nagkabudlay-budlay nag dipo-dipo sa pagpabalik sa mga regional offices na personnel gikan sa Zamboanga City. Kung sa'yang gihimo, mga butang nila sa Zamboanga City, siyempre sila gikuha, hatod hatod o sana kuha hatod ang atoang mga empleyado sa regional offices ni atong mga panahon nga di nagmagahi gid sila gikuha dito sa Zamboanga City kay mo opisina sa Pagadian pagka end of the week hatod na po dito unya sa pagkakaron padayon gyapon dods ang gikan din ni mismo sa siyudad sa Pagadian padulong sa Balintawak sa regional site ang libre nga sakay.
23: Yes, nagpadayon gihapon o gadako na kay na o gaportridad sa mga trabahante katungod kay di na sila maggasto og pitihan. Mao na nga ana diha no ato ang shuttle services, free shuttle services para na sa mga regional government employee. Atang na mo diha mga alas 7 na ana maglinya. Tungod kay alas 8 largo dayon sila sa regional government offices.
22: Yes.
23: Og sa dugang isgutan na ato mga higala ang libreng serbisyo alang sa masa nagpadayon gihapon og nato ng kalabay nga adlaw. Nakapahimulos ang barangay Tulangan sa nagkadiang serbisyong medikal nga gihatod sa kada barangay o di lang kayo sa kada barangay sa kada kabalayan sa nasangpit nga barangay o daghang mga serbisyo ang gipangapod-apod o nakabenepisyo silang tanan sa mga katawhan o dako na kayo nga tabang kay pinaagi ni ana rin na sila muna sa sentrong bahin para mapalit o tambal o unsa pa iangay nila nga paghimoon rin sa sentro tungod kay ana-ana gidala sa kada barangayan unya. Ang nakanindot, kaning participation usab sa LGBTQ community, kaning hair ribbon, hair color, o hair treatment, pagpa-eset sa buhok, anaa ang suporta sa atong LGBTQ community, nga gipangulan usab na ni Mamere Sima Prangka. O ganang pasalamat sila kay libre ilang buhok, nagwapa na sila og samot. Liwat ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko ang gwapa nga nagpagwapa sa Dakbayan sa Pagadian.
22: Yes, mauna ati aw mo bay buanto pa kag parlor niya magpakorte pa ka o niya magpariband pa ka niya ningan ha na gid sa ato ang mga kabarangayan aron libre ang pagserbisyo kinasing-kasing salamat kaayo sa Pederasyon sa LGBTQ IA plus saya din sa Dakbayan sa Pagadian nga diin ni kuyog sa libreng serbisyo alang sa masa nga gipahigayon ubos sa pagdumala ni Mayor Samico din sa Dakbayan sa Pagadian nga gipangunahan ni First Lady Ilang-Ilang
23: yes.
22: Fernandez.
23: Mao na ang programa ni Mayor Samico usa sa ihang priority nga program ang health services para sa tanang mga Pagadianon unya kay ilaha mahilabtan nga wala kunoy dili ko no priority ang health program ni Mayor Samico. Atong ipaklaro nga og dili pa priority ni Mayor Samico, dili ka siya makamugna ka siya anang libre nga city pharmacy, libre nga tambal para sa tanan, para unya kanang mga pasyente diha sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center, dili pa mangayo og tambal sa tong libre nga city pharmacy og sa tong city health, no, libre nga check up. Ang City Infirmary gipaning kamutan na ni Mayor Samico nga mga cater og mga pasyente mao na nga gibalik-balik manggod nila og sana ila mga gibirahan pirmi ang infirmary kay kono dili magka cater og mga dagko na nga mga balitian kanang mga operasyon dili na ginapwede diha sa infirmary kay pagangalan nga infirmary sa inyuhan ang ginahisgotan diha balik-balik sarog balik-balik di mo kasabot sa kung saan pasabot di magin sila kasabot kay dili mas gusto mo sabot. Oh, ang infirmary gani, kuan ba kanang mga operation nga mga
22: sakit. Minors lang.
23: Oh, sa... wala na diha sa atong infirmary, naa na sa mga hospital. Unya, murag ma-confirm magud nila ang infirmary sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center. Lahi man na niya kay hospital lang gina, unya infirmary. Even though nga gamay lang siya nga pasilidad. Of course, pagpaningkamot na ni Mayor Samico nga naay pasilidad susama ni ana. Unya to sab kumustahon be? O kumusta yung serbisyo din ha sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center? Klaro ba? Sakto ba og serbisyo? O natural nga ilang gipanghambog nga daghan kuno sila og doktor compare sa City Health City Pharmacy sa infirmary. Ano i-compare ba yung ospital mo diha? Unya din he City Health unya infirmary dili pa man siya full-fledged nga ospital. Normal nga magkuan mo diha og dugang mo diha og doktor kay hospital man mo pero maola gina ang serbisyo ba nindot ba bulok pong kaya og serbisyo nya mga pasyente dinarapat tambayan anang tent sa gawas maulanan mataligsikan mainitan maabugan mo na gipanghambog ninyo dili pa mapusa Facebook ang nagidlay nga mga kuan wheelchair dili intawon mo mamalit o kumusta ang pasilidad sa hospital Zamboanga del Sur Medical Tent Center kumusta ang CR kumusta ang mga lababo unya ang mga pasyente nagtapad sa isa ka kuan higdaanan Tarong din na ingon ana, ospital pa na nga. Ospital pa na, pampublikong ospital. O niya, asa man na inyong panghambong nga 500 million a year nga budget. Kana lang nga kuan ba? Kana lang nga aspect na mo sa pangutana ba? Ha? Dili kayo magsig. Kuan na infirmary, maokono, dili makakuan og mga sakit. Dili gid pwede makaopera diha, infirmary na gani.
22: Yeah. Balik na punta.
23: Balik-balik
22: bata. Sige.
23: Muna, ang 500, nila,
22: 500 million a year. Mm. Oh, naman sila napalit. 20 kabuk wheelchairs. Mm. Mm. From 500 million a year, kapalit sila 20 ka wheelchairs. Maura na, naon sa pod. Ayaw ninyo ay kumpara ang infirmary to hospital. Tungod kay sa spilling palang daan lahi. Mm. Unya, kanang di pa na siya hingpit nga hospital. Level-level, mangod po ning hospital. Kanang Sambuanga del Sur Medical Ten Center, na nas taas nga level sa two. Hospital. Unya, wapagani gid-down, maka level 1 ang infirmary. Maubaya nga infirmary. So, gikinahanglan na pod sa pagkakaroon ang ang pagpaningkamot ng Mayor Samico sa pagpalapit pad sa edipisyo. Unya, wala may problema ang lugar. Kaya ang lugar ang sakto na gyud kaayo. Unya, ang mga kagamitan nga diin kamulo pang pagpamalit ang LGO din sa Pagadian City para ibutang diha para mahingpit na siya nga hospital nga level 1. Dayon, anang panahon na unya, nanay mga operasyon nga pwede ihimoon diha.
23: Ongoing construction.
22: Sa, yes, sa pagkakaroon, wala lang sa kay infirmary pa man. Kibali mga minors pa ba ang mabutang diha, dapita. Nga pag kumailandig ka sa infirmary, gilantan ka o uban pa nga mga pwede dihang dapita
23: doon. Aside sa kanang mag-opera na ka na, major naman gina, wala na diha.
22: Yes. Paabot lang mo.
23: Aside lang ka ng operasyon.
22: Asa inyong hospital, nga gihimo, katong ingiingon nga, first district, second district, nga hospital, gaya-ya lang. O magsigimog ingon, asa ang hospital sa Pagadian City. Kana laging infirmary, ongoing na, padulong pagka-hospital level 1. Kami mismo ang mangutana og asa ang mugna ninyong ospital nga kanang inyohang kuan
23: inyong tuwad
22: dili na inyong tuwad ng Sambuanga del Sur Medical Center nga karon Sambuanga del Sur Medical Tent Center na kuno galing man unta aron dili mo na mo mapangitaan kun asa ang inyong ospital nga gihimo kanang wala mangyod wala na lang unta mo mag bida-bida og pangitag ospital sa Pagadian City kay na may ospital kamo mga buta mo o naa sa danlugan ang infirmary agamay na lang nagkuwang o na ospital level 1 na gidunta na kono galing kamo kanang mutabang unta mo ni tabang unta mo sa pagprosesa na diha sa Department of Health o galing lang kay di man mo ganahan god babagbabagan man ninyo bagabagbabagan man ni Madam Damin na mauna diha
23: muna klaro nga istorya exactly. Babagan dili kay maingon sila nga saan mo na pagbabag babagan gininyo
22: saan din ang inyuhang dauton ang kuan infirmary o ang LGO sa Pagadian dito mismo sa atubangan sa kanang secretary sa Department of Health o secretary sa dinisa secretary naman dinisa regional director sa region 9 unsa man na pa dipig man dayon nas Madam Damin dia mao na diha. So inyunta nga girenovate gipanindot ang Sambuanga del Sur Medical Center aron dili mapun-an og Sambuanga del Sur Medical Tent Center sa inyong panahon karon og nakita pa unta namo ang kanindot na sa serbisyo sa ospital sa Sambuanga del Sur ang edipisyo ni ana dili unta mo namo mapangitaan og ospital asa na lagi inyong ospital
23: mo na ni bagong pangalan Sambuanga del Sur Medical Tent Center karon sa ninyo na kuhaon ng tentiha. Ospital mga kamo, grabe pang hambog nila. Mauni, nadawagan o doktor. Mauni ang mga help sa doktor. At na pong balik kong pangutana. Kumusta ang serbisyo? Satisfied ba ang mga katawhan, ang mga pasyente? Daghan kayo ng gimulo sa inyong mga serbisyo. O niya ang nagkuhan, ang gimulo. Marirabag mga dami account. Dili raba personal nga account. Naka-experience sa inyong serbisyo. Nga bulok. Manaklaro nga istorya. Tarong nga na yung serbisyo din ha sa Sambuanga del Sur Medical Tent Center. Para dili mo masawayan. Di raba na inyo ang ospital? O raba mo yung himo?
22: O palaban raba na yun mo interview sa kawan, chief of hospital o guban pa aron ing nun. Ay natanin yun niya.
23: Maingon nga, bawal mag-picture. Bawal mag, sana mag-video-video.
22: To see is kay, to believe.
23: Kuan, kanang data privacy, simbaga. O to ako'y pasyente.
22: To see.
23: Yes. Kung kamo'y pasyente, o ako'y pasyente, o niya, di ka nang dili maayo ang pagtratar, unya magsingag-singag pa, unya attitude pa kayo, dili ka ko magbidyo kay para akong ireklamo. Kay kung mareklamo mong gutawa ebidensya, kita may kuan, mahimong daotan, mas maayo na magbidyo para sakto og ebidensya.
22: Salamat di ay.
23: Grabe og
22: Birongges.
23: Oh, grabe og inilugay sa kuan oy sa katong sa tong nagbidyo-bidyo niya. Pa Tagalog ba? So imong ana ba ang kuan, ang serbisyo? Tarungan ninyo ang serbisyo sa Banga del Sur Medical Tent Center kay mao ana mo ginahanglan. Unya ang uban ha, kauna taw og tagam, di na gyud mabalik ni diha.
22: Abi na kong nagkakaon nagpizza.
23: Oh, oh.